0: kun ayi dum. XFM 107.9 tsametsa se se tsa mogwa komate ya o rogwa ha a o koko a Freda a kwarashin e ko ima ma kha tlamta ma khano khanga ka kwarashin di o tsa ke tie tlo ta kha do kha ya doro da kwa undo msene ko ta kwa abasika kwa nje kha di da o ke kha tlam sene ko ta ha ka e ke kha mo a sen ke re ga re mbaskur ka re mota ka re ko kona ka dabu ta ha re kha di kha do sene ko undo msene ko ta kwa ha ke so e ke kha ke hem tsui kha ma kha me mo a na ko ta kwa mo wa tsana ko ta kwa abasika ko ta ya ha ta kha a je a te doro ko ta kwa te abasika tlo ke so e ke kha ndi ku ri ku mba ku ri ku tswa ita ku ita so re ko te te ta ma kha te mo a na ko ta ya jimu am okutam ke teki ngenko kanye kuriwo anja abasin e hetanu ke het e heteki kuriwo abasin e tsuita kha te doroko dakwa temu an khata ya anje a te abasi abasi tatin ka kona jinu koma hetonde te jamat matir yanu dux nduve tonde te twan tsai kutakha tsamju kona ga te sie kutawo tsicho mani je sie kutawo te gunu qan qun sa kha hasar kwa ken kokem ke hetam eden e kuri na kuri ngwe na ngwe khatam ko ta ko te ka kha ata abasi etinu na ta i kra khau ta ko na atam abasi her katanu kha aji a undom sene ko tama asin kha kha ta ko kha atam abasi a kha tem ka ko ma ko ta ko na hinu ngin e ji ka kha jao ka yo kha ki jao ta tin ina kuma na je ko ta ko kuma na abasi ta hin kaji an kai tsiji oka abasi ta mata an kana kai manu te kai man zaman kar ko jaro kar ko kunyan kar ko ta ko kubui ko kai nja kun kadim ko na ma am goma kham khama kha papa mi kar ko ta ko ata ira ta ma papa mi kar to te mu wa kar ko ta ko te he te kha yesu isen no am all some king te ta ma khaten go tuna oka kom sa kya ko kaji te ki kan tsun sa khat ona to go na ta i kar ina kha ta ma kha u kuma je abasi ta rika ta ngwe na ngwe ko tsin e tsam na tsam jim am all some abasi ko ta ko ha ka te bori ko ndete ta rano bori kona ajete kha ono te tshwi nu ke ke tlo ko kong ta jao e mo gona mo kha khoma ta ke ha ko ke ka khanu se ba tlamana tsam ska no akhte tlamana tsam ka ta khono tsho mo ka kwa tin ne tlamana tsam tolo ti da ngwe tsam sim am o tsama te ke ke ko ta kwa aje a bori kona data te o tsam dam sa ka kha tshwi ko ta kwa ke ke ga tlo ko kong tsho ke im a kha wo kho tsana kha ta kha aje a ka ri ka hi ti o kha mo ana ko ta kwa hi ti o kha aba se ko ta kwa hi ti o kha tsam na ta i ka ra kha tsam ko ri ka ta ba wa tsam ko ke su i ke kha te ko ma a sa ko takwa te do sira ko takwa te undom sena te kesu ike khadiga aji a yesu ika kona ji te mu kan khota ha ka tanto te te kar ko kan kar ko kunye kai ka kona amu ngam ku na kwa te aya di oka ke di kutoku
1: moro moro bunga wisese ye kumne kwa kumwa ke xka fm ko ko munka matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versículo 3 mukanda tlenqwe tamqwe mi wa agcwa agcwa eva vena eliseliwa tanqe yaya tshwa yakku tawa tshwa mke mku hm tawa tshwa hm tawa tshwa mke ina gaku ta tshwa mke yakku kawa he yo tshwa ke ina gaku yo ke tshwa ke he khuma no mu ta tawa tshwa yakku ta tshwa fresto Amanda Gamatu Chuma, Masaya. We got moving the law. I want to buy a gang now. Pokemon and the Tiger Dungy. Yatikum no bear was a talk of John. Do a saw a chunk eat, a chunk you get to go, Mangana. Do you treat you name the Quatu, or the match on you? Wait, when you come, the cloud you get a. The Saka wishes he can't a coup, that can go down.

0: Tsamekgesika sive iri teki kwamagwanti mbambati radweni kwamacamsiki cici cici tatina ncedi borisi komkacameni nxisi bori yeciyako di Monica Nzunga. Ministere justici no Roma di veta di xuluka anyake te maklo mamaloko kuba iankarati cesika nco nkwesiya sisa ani directorati yake tinkwea xaiku aniji organisasi yaxhanqamkahisena de zikitesen kaveta nkhozi swirisena de Andrea Johnson si jaro xayarha siyenviyeke si o sikerherisena tinki kubai kuyaku angakrati bori xhanqamkhunandeta pretoria ki xayarha siyetesena tinkam siki o nkwe idek khwenaki Dalen Perumal takite no cam di kwea sesa sinjiki tesinahi Brian Badeyachi no Sunil Belotsanta hatsa he egwana mga hakuwa ka hinki haa taika anijia teka tam ngudri na huwa mua inkwe siya madanga komisi kwena sesa iki tesinati zarok aya di kekere karako mboro nga zika sinahi jike nkara di jau kanyaki EFF party ki teko kwea dichoro a Aaron Makola takti tindia Dialmas Pretoria sorry Mpumalanga province ki wo sina team yenen faith ta kuri Makola kha me 10 Juni Juli siki tai sina hi Bronco Sprite takti tinga osiki nga kwe di how to a ama tai kwe uwa khuno siko yalf Juli sika woi o tsere dinyo Porisa ke go tseunisa se sa a o kana kana e 20 Julie sika se sa di a khom kara kuma ko tsoro e sia ko wo hit a dialma si dia ki kiria te tan kwe khau ka go a o kana thu e kana e jawa de kha on khale ke te se na din phrase that it dao si ki besa assista ka kwena onana de o ka thu sika en yen tak di dem dama Troms brege ki gasie eden brege an in za kuma te ya tsai tim. Faifu di kwa ana seisi kwena hi on khalake ki o tim. Kwena khana he tumwa ti na kau ku an izi ki kanka iti no cho ku jia ana uwa di tam. Dawa se sa kon on kena an ka te ho tu jik tse si ka. Gasie kain gara khuit a dao si ki kia ve ta kwa ka zi tim kwa na si kim. On khalake ende usiki sina tire ta sesa zita ma te ko engie te ko ha an ka sina go te borisi khiri o Europa ki 55 ta bora ya ko munji khana anenza doro are di una mu bora a tere ma ko ai kwena FIFA ta ti sina khwa hina khuji zaro ai ka kwana ji khadzi he mwa gaun kaitam. Iropa si bora te ma ko confederasi he. UEFA da kisen kwena khana he sgonge o akarati kopi bora khoi ki tes na tekeji na khudzi yami ko tung kai tekeji khana tlou tlou kaitam. Iropa muzi khadzi he FIFA ho kiri tes na goi ki te ka gube ta akarati nkhama te kwiri jikim. Te siyewa iri borisi khiri uem. Kame teki akhiri amade kwa te kubori zia te kumango XK FM ki.
1: Si yon lomdi kwa fi mainte na XK FM dan kumitang o kumango ka ngaming na diflis nung ngayon mong abuwa sa XK FM. Muna strang wa tigyo sang kakletuwa ki kavita kawa ngamamo loko ko bay gitu gita kinke hofu ya nghe ya direktira wa nghe gulita tiyo sika nghe ya kulaga Kau sekian hasil ke Andre Johnson gitu yang ke ngawal ya ayat itu kau mungkin dengan kacuan. Kau bayar yang ke kena mungkin kau ke Pretoria kuna ke kuat kasi kuat ke IDIC ke hafu yang ngantai ke kandelin purumal. Jadi kaca sang tene gay ya gama brain pada yesi senil pollution yusi ingskir kosya kani kau. Jadi kau dari sini mungkin amakan dia tadi dia malangga komisi dan ngucap kanggo u. Yin pula sengke fabriki ti usi ka ngi kuni sakani ka ngi khataya si ngi tugu hana ti ngi ke kawa kwa ng. Kubai ngi tugi da seng ID e si ya ngi ya hofa ng. Vigi ngi angka chuan ngi ti usi ka ngi tugi kwa ngi hei ti ngi ngi kwa si kwa di tuyen kwa ng. If u lair ngu ya ngi Aaron kola ya nghes ya ngung ski una delma si kirim popo kuna yen en 50 yare mo kola ngi tin ke julai ya ke nga ke prangas hait sprite kan kuna kang he likalo ke latri kuna si kuna ngung ngang ski kisange kung ko ko singi kamsang ki police ag jing ta ki 20 ki julai to tak la kan tu ngang la tri se una ngung ngi kon ngi delmas kan kuna ambla si chico ma ona ki hana itung ki or khale kai kone sa stama ko kit kai kone sa frista ti kuna besa he ki uri kha ki sista na du ki in in ki stama ko kai kone sa gan kone ki chawu ang chua kon ki edinburgh kona ka he sing ya kin tung ki de ki fai fi ki ti kho ki si zi na ti kit kai kaw kho ka kri kha mo kin ki gya kho ang sing ta ki besa kho kha mo kwe kho de traffic ki kit kai han ai ta sing u ti ko kan ko ni sa kwa ng da ko tan ng ngam ti ka bisan ko chit pula kwa ng gi fa si europa spanika fa ven 5 ta ka ki ama ko ki ka sa wa ngu le ng ko pu ta ka ng ke ng ko fi va ke ya ko ng wa privati bele kan ka wi sin ng kan ka ng europa spania ya ng he fa derasi yo i fa wa gi chen ng ta ka wa ti ka ya ng ta ki ngu le ng kopu kawa towa tika ng hisinga ng a belakang kawa kwa ng ta Europa ng mole sing ni a fiva wit kwa du chukin ama kwe ki chiu skanda sa wa tika yin sing ke kawa tika kawa kwa ng kong nuna siwe fam kora kama akhiri usam kong nuna SKFM

0: Monga ko me seng me magia South Africa mo tsho go tswa tsama khwe. Tsinga ke mo nga itse khisi. Taka mhatu mangwe South Africa o mtsonqe ya.
1: Taka la nqeba mo khane tswa nqeba ya.
0: Kaka tswa tsi gqum. Taka ho tsi tsike mtsa gqa tsum tsa e ya nai. Ke viki nwa o a ngwati ya ene a doki tui a khisi si ka mtsa tsa. Ka ho tsi tsike ha kwa gya kuni o a gya ma gya computer. Atene ba ma kwa tsuta gqa o a e.
1: Kana ndega kha ma gumi foni. Kwa metangi king van momo kan wa kwesing iwa
0: aha kwesing iwa tu de season 20 a wi yena tu ke tu a khesesi junda da tswa ge
2: ngi tsitsa mke ngumeng wa a isi ke tlo wa SABC dilongesa
3: eska

0: Some make this a great Amahon and the Borsi conca come and Bambatra do Quama Tamski clicked at Tina, Sibori a Tiago, the Monican Sunga. Drika statia keho mo he kwesia swe ta tinkwe am busi musiket masala no firi kwe na am deta ewa kaya hina boronga siki esika yon esperhe si kou kaya weki kung sena go kaptein pime se ho bela kham me ho mo he kwesia siya ko swere ko anga ta ti musa ke kana ho kum boronga zi Ungo tes na hi Armand Swart me 2024 April ke ndo ta khiri na hirita. Kakana e wa khoi go tsesika ha e matlala mdeta zarot ai a am khwe di go mabusela ntabiseng zama ta ncina tsere go khwe ungo mboronga dzi hino sia go tseka senya na him. Tsesika besa khiti ungo mako konkara hi khwe a zo sibuyane Masalam di wesena teboho to bojane no tri anyagi de hi kwe sinki makubong mkumuta tlayamborunga zikim. Sehobela uka isika kuyak angra tin ham swere tin tamsiki ke kana mho kumborunga zihohe hama anvita. Veskap minister mobiliteit anye te manklo Isaac Sileko angra tin kabineti ya kresika kere khwati ha. How to kuru kai takoto de mbapiraji kung how to ji foi fukinyam takotin kuri saisi ya kiao karadzao kai tigo ta. Nkwe khasi ye nyam senago suri senago how to jisinu tuti kai klo. Nga o takwe a profensi ki tin si zarok aji ngo subu subu kai ta. Kabineti na angara ti nkwe khana do kati kwa na him. Kwa de a yen bie no iye bie ta ki teji. Mwiko kiao karadzao kaitita. Tse sika tia kum hautuji na tau hautuji zao ka e kwanahe kasi e gwana mga kakle aniziki haata. Borg toko ansuko nganga dia atam sika kwe umta kle kumboronga dridi kwena tuedes en tuenda siki oye sika kwa angara kwete hamarsdal Mkunda kaika wekwa Zulu Natal ki tesin tam. Kitu kutula kayi ya takiti kwea. Mana kakisika nyam ka ofu kiki siteti. Kaiku zi amzi frida kakisiki tesin ati politiki kwea. Mku mborunga ziki. Statina anka teke sika metropolis ya ki zautahin kwea. Lindo kutli madon sila. Mwini tam. Toka kuzi swiri sena tenye ya kwea diwe sena deta zana zi swiri sena hita. ANCS dingyo kwe na tema kwa liha kye kwea. Nga msa kana kwa basi. Angkara ti ngi kuzi tesena hizi kwa kwiko madonsela masiko ngi hita. Kwa basi kwa angkara kwiti kwa mviye ke saisi ngye kwati. Angi kwi tesena hiki kwa kwa aniki swiri sena. Te borisi kheri oe. Ame khrubu kwen khamas takki kwen do kara kwa tiin zaro kaiji. Amerika si president Donald Trump mdeta kwa mako ratia te mako na deta. Kasi enya mako kung senta. Trump ankara tiin kai kuhe tesina kuki. Muka ite doro kai kwe kasi e si seno palestini kresika manda ako haa urmende na tamaka kwenye inkainka tam. Hamasi ki kresika tin amin anwkwe na kwa kaite tamka fase ta kite kwe klamate klaw kwe kainta tin he ana adoro pehe nyamako kwa tam. Oktober ngea tin kwiri zaro klaya khasi ya nyamka hi kwizi kwa tisi klaw kwa te Trump ankara tin Israel si amina Gaza ki kreko tin snamwako ina amu kunde e kwa tam. Muna mtsarot aya anyama ko amia ki tkhaika na tumkhoji asinveta. Tinkwena wakati khana kia kati gaza ki anako tinkwena kwenji tkhana ki kenkam tinkwe mwako tkhain sentam. Tlaikuzi kwa angara kwi tin trampu tako tatin Egypter, Qatar, no terkeye mwuzi ndietam. Israel khana aniki tkwesika imborizi kwa atizi ya kwitsa huwere khaha nukwa kaitindota anako itza wakwitam. te akhiri borisi khiri oe tam he te ki si a ko tin iri e amate kwa te borisi a te komango XKA FM ki.
1: Aka ngam te 25 man tane XKA FM tam ki sam kong mi akhiri mga jeflis nongam gai tani ngami. Kala kan sechung udiar de khataya kya ng hegu cha gya ka berbas vusi muziket man lala kya la ngetit kwa firi se unang ngawa yin sa tram tisa uge kala kan ke gof kakan kuyon berkuna. Kapten Pileni se khobele yang tim gcha gya konta ya gya yi kalim musa kakane yu si ingles ki mhri kamgan dia kla kla kla kla kone sa ka ng he ke ya aprok 2024 ka armur swar yi kong ka usi ka ng singgita tram tisa mat lala kya ukawa nga chakana ngi te kho mu bushile nche bin sang ngkang jama you see ngi tu gi lesen de gi te ga ngi kunta ku de ngi kunti tro ka usi kang la kong ngi bisri de kong nga jo si binyane matlala ga talia ngi ya te bo kho tu bi chana you see ngi masuk ge kwa ngi sino mu ko bu you see ngi prisi na ga sti ge ndene sen ya nga se kho bu na se gute ge tramti sa ka ng na ti chu sikang ka kanang ge pen ka ng ta ka ng stena thamsung lo sia ng veska bu ministra ng he wa Isaac Seleko ke hana kling ge bisleti usani ke bisleti sing u ingali kalo klik ho ge lisisa sing pal mos ko o ng na 5 yare ge 10 yare ng has ko di bi ge ku o jia lisisa sing te ne ku o tu chi sing ge kwang de chika ng sing ta ke ka wa sing ng ta gi ng ki klili kalo sing ngi ya lisisa wa a ene bi ke i e bi na ka ng ng sing ng ta chika ng o ta traffic ka ne ko na ji ko mang kang kha ma ko ka na ko sha ko ku tu chi to sing ta yu sing ng ka ne ka ng ke ka wa chika ng sa wa tu ha ga si ge professional ka tu ko ji la ko ta si le ko ng ge chu gi ta ng ge ve ta ka o i ng he bi an ka chi si ka ng ki ma le bu ng ko sing te ne gi da sing da sang ka ma ke ka chika bisli ta ske o ng o tu chi ku na ka chi ko ma ko ang ko na khia ng chi ng chi gen ku wa ga ni ka ng malik ko kan e kang ha traditional ka ki cho ang ha kula ko se na ki kula dria ng ta ng ki tu sin tu tuin dang kula ski ku ya ta ga sa chu ha mar ta ki ya hu ki ko zun na ta le ku na da kang gu no la ke tu tu ku tula ngkan yen ng mandak gue ka yes de na fudan ke freida ka sa kamsun u su se ka ng politika sin politika ka usin ya ko kwa ng ka usin ka metropolis sa ngu ti cho lindo ku kle ma do se le ya ng hatin ke kon kani ka ng he la trim ha sti na ng ngo chi de ma gin ma fra hu de ga ga ng hatin ke kon a in chi ka wa ng atam sa ka tabasi yang kumpulannya ka ng he toh on khala ka hatin yang ke ochi ushi ka ng he kunisya mudu sila ng he kalas bichwa kamsung ki kabe se yu si ngi vigi latri yang tine ki o tiki kwanji tkwati ki traktawa yi ki kumpulannya ka ng kalo siyan ka sa kong kwanji tkwa ng ki fasi tropa grupi ngwa hama si gizun amako ke plana ng Amerika Presidente Donald Trump ke tisa tukang ng ki kwa ng yi dibi tuang dibi yi tropasan ke Gaza kuna tram plan ya ngatu sing thago ka chung ho ka chi balangir kama khu ke Palestine ngau sing hi ing sing ya tu sing ngaya kwa ng ta usi ka ng tit krisin ng hamasi ka ng sa sing fasa tu ya ng ga chon thakwe ka ng gwin a ke ka da ke October ke ng er ka ni ka sa tu ng ka ni tram ke ti sa tu ke Gaza ka usi ga ya ing tropasin ga kwa ng kau sih kang sen gya kau sih Palestine polisi yang kau ingat kamu kau kongke you sih sih kau kau Trump gitu gitu di satu Egypt deh kau ngolek kang kita ke Turki ke kamu kau kang pernah masuk ke Ukar Sakrika ke tahu gitu ngah kau ada Israel tim gitu gitu sen dan tuh kau diwa cius kang sih di satu kau kau ngomel akhir farm kau lagi kama tini misalnya kau ngomel SKFM.

0: tam me wusi se koma nga masa ku de kan tan ngi di utle nga beke koma nga mugu sin mani ya longu sa qa ke tsu mu maqama te wusi se ka gi ka nga wuju koma nga we ele ga wuju jala to ta masu qanda sin ma da lu sa ku qa ya qala ka ngu ma sin tsiga sa chuwa fairfur obiland ka ma te jam thali ka ka ba li ka lu sin o ti gi kuma wuju le ka ha nga wa o rei nga wa ke ya wa party o ka ko ta min e ni sa nga nga wuju ke program qa ya wa Kajala, kama kuni kundi hiki cheka ma kangu masing vanga kama kwa kwa kangu chiga uwa do saswa motor kangu siki nga 18 takta ki kaisi a oi ki nga ki ngumka isi nga kewa chiga nga tuja kwa sa chitwa ka kewa chiga uwa agdomi sonre muku uzla o nga ima ka saswa kwe kama sing chitwa ingi nga ki 820 oki wuna do ya chiga mkwa sa chitwa ki kong kewa hot liyap daimil ha tsike color bands ye ng kholya ngolo so twa days landi tsias yo ne go thong a wozela pati ninge tindi thama go tshwa a i tshwa ke tsika ntshi tshwa lu shika ma u gwa ngolo ncwi ntima ya wozela ngo thama ku ndwa thwa se vanga ke una ya tsise ng ke giya tsa ng khuna ta ya qoli ke nga qasa tshwa injini ke giya ya jwe ng khuna o tshi tsa ku ng a ka mung ga masing tholi ka lu singa gqhomeya Spoot onto the Fanaka Kamakuet Kamasinga Yawa, 240 kilometer per year, Likula to Saria. Kawati, Topanga Hungu Hapati Nung, when the Kawa Faila Hikimuguria, Spooting Anaki Toki Patin, Tamkosin South Africa, a best day or a first kilometer Mugumia, Patinua, 120 per year. The Kamasung Manila Gisatim, Amtena Wuzla, Oyem Hawuna Muku, Wuzla, Kai Oak and Oka. Gas hatchuma fere furga muku kaito o chiga a wuzela kunti awa kungi a kongi o drobu no hontu wa. Mtena sing chiga hatchuma train he yagi umi kaga nene mtena ma wuzela train ke kare ng kaisi kam ha o besa kiti o masiga mo ngore ki sing sing. Train sing kam ha wuzela kare ng masin ma wuzela ki diesel te ya wuzela kraha. Kam asin chiga singi kam ha o ya Wanga kugi professes in onolising count to the Tikamo Kimkang Wuzla Tiganwa, Lang Afstan Gasinges Agagi, Frach Motorsin, Kalwagi Loli, Kalolit Ewawe, Dropim Hatum Tiwaka. The Mak Amati Wushim Hitanga, Frach Motor Gisinka, Kamu Gisinka Gikung, Demogusinka, Mank Amadi Gisinka. Can I come Mawan Kakasi Yakama, Lukasi, Oiga Dropa, Kola Dropanga Panga? Ika Wuzla, To, O, Krenui, Bisakang Higat Wachipangi. Mtana sing traini, o ma sing taxi, yinga tewege chipangi kuna. Mti nga ka uta nga uta kama kwe, tawa kama chipangi kuna. Kalingwe gizi mka singika uzula, moto, ta moto tulati ama kama kwe, tafana kama kutu wa kukunga, tuugia. Mtana sing mwa nkwanda kikwenga kaisi, oka mako kanki wa, chia ma singa ferfuru ya nga uzula pati, ta kamko nga uta amko dawa su ya nga, kawuswa chukoka sa kaisi ka, kani timka kwa nga kamko wa kukuma ngu, ke ya wune ya kamko yukuma nga ngu. Tamasin da dawagiya starting ta kanga watalisin ta makhunga wata kampo ke makogiya ya kam mi dawasu
1: moro thunga igwe man am imi talisin e ilalu he kwasa jike ko kuma nun kumka masin da ge man ngwa mi talisin ngi khwa kwang ham ke farfur ya an he waya musosin ya an he wa ngime akawa nana kwa ya ngi sikwa wa ngime ka tini wa Ung ta ma ama te get ticket so kung kum get tossing yang he ying he ma ama get tigang he masa kwa tossing ang ma twisa kama ka kwang ham gissing e he na to yang he got oom him he. Dai a le ganga jun sa tigi vanga wa tigda kwa ukum get tigang he kwa tossing amusosin. Masin de gwe got hotawa tinsum kama kwe get scam talking he to let some come to listen to get kwang ham ganki wa to. A muso wasin kaisi a gagani kuna dama ama ke tsike ke kokom ke ka mke nhika da khamka da lungisa tsi tshoi e he tswang hika ta masinta ke goloma ka njume tale sin ke gu he ke kwang ha ike tsikang ke wa tho sin a gagani kuna ka ke twa ta magudwi ta tsa ithunga igwe
0: ma tswe khoma khomi da wa ke mo going ka jo khoman ka nke ka ke wona tale sin ta ke ga batsiga tsin khum mo go sa a tsi kedi ke ka nga wa ju e ke tla ya qala ke tsa ju
1: A tinutene ka etonga igwe masinda ke ngakama ke wana peter ta jutsang kwa te khango qemu u ka nga ike studio khona ta kama jala ka watsike jutsawa nga ike studio khona
0: ka kuma tsi ngamigale khona ta ma ta qala tu tshe jengo u dinkosinga khwe
1: kalaka tsala ta ka ntsoa wona e ke studio khona
0: mi dalisin court u ke sa ta mi dawa o mi debit sa peter sa su sa tsigeni go tsaya kwa studio nta ka ngo tsaya ka nqa u sike sa ntika wa legalo sine ma u zola pati ng o ka nqo ta ntimbo mtana tsana sa tsigce nqo ntsaya ngwa sa ama so mo qo ta ma sofa mqo di dong ntsa

0: Ya, masa ada media baca ikut ta matone ni akha ni timi maso mangi etwa atshaya ta sage tigde ta makama da sang su sa pitra tigde
1: moro thongla igwe
0: kam pider
2: moro thongla igwe
0: kam ka makang ngibone cha usike tibi ko sanga khwe ngqa esitulu a ngaka me kona mkuta lesing ke maso ngoma ke ke cam koke khoma ngka ta itsake lati le qisa maso ngqhamo ke ke ka witse kut ifuta cha ngqa maso ngitsha ndu sanga ngqo ya ta kya maso ngqhamo khwe tama dida ngwa di tsa sa ta wi tsa sa ya itsa sa ngqhamo ke ngqo dira ngkhan ko program.

0: ithamekise amaswang yathola inqhamo ngibukani khona
1: yothinga igwe mosonxa ike ngi a thola inqhamo khwe macwathisa ngqonda manxa kutshetho ngqa micinqwa kuni
2: inqwa ke mithonxa igwe maswa ngaqha xhamo khwe miqaya odamatena to divitsheya
0: kaba kancingithakisa ngqamo swa ta ithaqhwa mkunqwa qana sin ngoqhu mane qwa fon gold and burhan masinge kaba kancingaba tikitha khoke sin 30 manxike singa ithecwe singakade nicwa problema kama singqoka ngqo 30 ema 30 ece yona mi he ngqoba nokunxa ngqo u tema tami ngqaka ama utswe ece xa ta ngqo 30 ikhampani ngqa ngqotha lesing tama uzele jagane kuna
2: kadzela dzagane kuna thumxa igwe
0: mitalisin ngqo amadam ngqo dira sanga khweke veke ncwa tigwe ke kathi ngqo dira xanga bakhweke ngqobo rhama vuvani wata ka bakancinga bokuxayeka ngxayeka lungise xa ka sanga xa ngqobo rhama vuvani xabata sika mike te qume debetsa ngqabe ke ngqula ke ngqo pani ngqo ko kha uxa ta ngqo ngqo twe ta ngqo ke rigaro
1: aha thongo igwe me kole singa tati tiange ngqo ngqo
0: ka bakune ngqama ka
2: tsitsi ka peter ke ngqo ka ma ke singqo ka thongo igwe tamazika qatsi nqi ta qamnqi ge ta mtene dwi ta tsa sika ma qasi jonqi ta khango qe tsigi singe ta ni ge
0: ka witsa kwala nqo ben ngame de betsa ka baqanqi moku sa nqi ke mko ti ti qong ta mko qam ko ta lesin ke ka te qamnqi mko di ba singa khu ya nqi ta tsa tulu shela me de betsa ta ma singa mko tu da ke o ka ma ka ngma ke te he ka ma ka ke qame ke mko ti tsho ya ke ge tsho tsho kan ku tsa nqo mtsho ya khu ma nqi ta ka baqanqi mo tlo ne u tsheka ne qam
2: Majo ixhama khwe ithunxa igwe.
1: Ka waqanqa ngeme ithunxa igwe.
0: Ya majo ixhama khwe ngibide. Ya majo ixhama khwe debitsa ta chithang cham kun ngwa tedi twen umgo gamgo. Ta umgo ta lesingi khokho man khosa lor gichi gisingi tusa ta tedi gin hawa umgo. Ta ngwa singa khwe ixhama lidwa ka ngwa cham gwe ngwa khwe vik ngwa chigde. He umgo dilwa shing a program ngwa ngwa. Itoro sila ka tem diwa singa khwe ixhama ngwa.
2: Itoro sila me talesing ate gem duita sigama kre.
1: Itoro sila me talesing ate mdona khwe sigama kre.

0: Exka. Yawa yanwe.
1: Ndingosana ekikayo ya hwata. Ndingosana anja exka kia hwata khana a khana ya kutiyama. Anja ndingosana khana aduka et. Ata kwanu kumusa ndingosana imtiyamka ha.
2: Ya gwe kwa tsara hota te nge se shong kara hinte nge ge a kwa ta kwa nge kwa ya te te mo nge mi ho cha te ha kwa te ga wa kwa eno ya ata nge tse ma no chaka ve shong kara nge am te te
3: ga u ta ma chaka ve hom
2: tsi nyo ata no ga ma do be nga ma hom tsi no na chaka kwa nga ma ta ta ve
1: ha mam ge o ka nga ta ki ko ma ta ya ya ta Jo sa tsa ya hwa tan tsa ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara hwa ta nga ma ko a di ti mtsa ma a ta iya hwa ta ko shi ya hwa ta ko he he kun shu mo ka nja hin yu
2: ta go nde go mata ko henga ti tsa wa go mtsu ya hwa ta go nde go mo nga ki nga ki go ma iya
3: ko go mtsu ya hwa ta ti tere a tsi a ta ma ti ya ta tsi ya ta nga wa a tsa ka kara ta o ta ye u tsi ya ta ma tsa tsa ka kara ba

0: Tsamme tsheshika tinire teki qamagwane ncebolshi komgcamendi mbambade la doing khoma tsamtsiki tekiri tatina ncisibori yeqiyago di Monica Nzunga President Cyril Ramaphosa angakara tinfase yen taqite mbapire eskom khwena kraga di tsauka ke ndota kumagwe khasi etseka kara khoitinta dzaro qaiziki kumusenta timu kara khoitin presidency khwena National Nasiri and Yetema Kutesuri, Hekanako Department de Electricity, Energy, Eskom no National na Transmissi Matskapesik Africa Kitema Kuzita. Sika Zaruk Aye Hasie Tesenu, Eskom Aunquena Zauka Kekwana Zinyamako Komka Sinta Team, Bori Kwate Kokovatin Kwakara Huadi Zauka Kwanazi. Una muki muka itinde uta hingo eskom aunkwe na kawkai sere ane iji na mboro nga zitesi na teki. Presidenti kwena doka la tingi mbapira esuri sina tingi. South Africa si ea a kata tingi aunkwe na hana e tinza asin zaoka ke kwa na zi asuri kanu. Sere eji tamaya magotia kwena a biesa kaiti ziki kawuka ate kwa ha. Kraha di Tunga Parwa Kra Kurusin Ego Tam. Fase Dwe Takti De Hasien Zarutlaisia Kwankara Huitim Kamate Dri. Ngoe Jingye Hunu Tesin Ta. Ekuruleni Metro Na Dri Di O Nkwea. Hanaki Zawako Azarutlaisia Kwankara Huitim Kyankara Hudi Manda Yankim. Tam Tokaya Kite Kwea. Kemi Bahari not o nkwe a kwena za o ki kaw katati linda kaseka dam. Ntam kweka kwenji haka e madlanga komishi kwena sesa ziki suri senati a kai din zarot aizi ikazi mwako kainsen kwane kresika porisa din o ani ekurleni gite hi Julius Mal kwanazim teta nka zarot aizi suri senai dam. Burgermeester Nkosi Pintile ka kaza ikhodiya ya ku angra timbori kha nkwena data metro na kai kwa tinki porisana kam di khuri kala dza wa tlokwe makaza ta qite kai litsa kapse flag tenka o ki khoti a ka 740 ta qite da no de di khawan data porisagi ku ya ma tlokwe Wesley Twig a ka de Hanaki sesa kunka tati kwena uka e sika bori he komati ngu a kaelitsa ki tinki inasia ko sesa ko mundozi anke hise na kota. Porisa nasia tin tamsiki a ka 740 ta kriti tehe siya ko wo senati. Tau nisa kwea ngi ku kai ko khoji na kao ko a tese na iki ngi khoji zao ka hinkeji khaji he e sesa ko mung kai kota. Khoitin kwena ewa khoitin kai litsa sim kunda kai ka oki khana mburu nga jeng khamati ezi ki site ko komta te boris khiri oem Zimbabwe si di seri ania tema kuna anga de 5 million americans dollar size seri a zao ka senati a musika kwara ko sit africa ki omba piraya ana ya tin kwena kukai tinki Nai musika kwae khasi ya tese na tini tui tui zi omba pira na South Africa ki kana ikwe na kiare senta suri sena tini kim. Ian 115 days in the size Zimbabwe musika kwara ku South Africa ki ya hina khana hen ku sena tini. Menestere sere di te mato a musika mtuli ngube angate sere zi khana zao karati besa zi a kwa karako. Ansi aka te orodin ka oji na nika an kwe orodin ka ji. Unji an wo tinji. Cho kuji na tia kao kuji a ana teko. Cheka ka oi tinki. Te tin iri bori si khiri oe. Kame teki si ako 12 iri klamati kwa teki bori si ati kumago. Xka FM ki.
1: Tini ngamdi kwa 5 manita ni Xka FM. Ngamitang kwa mingati flit sinonge. president sa mo project de chasing fasa ieni ke kala kama ke eskom ke ya chi gut ku khut ki ragani ko sika un ka ga dio jala wa khwang ko sika un he national jango ka ng department na ng hakra hawa ki i ng un ko ng chi ka ko ke trans misi ke maska pe yang kung sita fr ek khang ko sika un he sing ya kam sung ukra kha ke tin kung o u ke da ngu si nga eskom wi ka ng is ge ya kam sung ng ama ko ka ng sing ya tu sung o jalo chi kri sika ng ya kondisa organika ang eskom kona ka to jala mali bong kona sin gi ta gai kam ki kwang ta tu sen kala kan gi che kam sen ung king he kra khat kan kona ka ski mung nga ka ki fasa tu ya ng ni dri sin gi ta kam ga usi kwang ng ukurleni metro ke hana ki polis adri ung kan ka ng sku gi che ko she gi koma ka ng chi ko cha sa ng he ya ke mi behar ki ofuki ng pangat kan ka ng lende klase ka you see ng de chuki gea malanga komisi de kangoi la ke usi se kamti sa ui ke ti ka ng ching ngame de chuki policy ko sa ngai korleni metro police awa julis mko na zi ng de chuki gea ko ng par germestra ng he wang ko si di pile ta kaza ng ngane kan de chuki de ka metro rati ke besle tans ke o ng kontra ka sa ngati ko gi wis le koma ko ng Polisi cha gani ka ngom kaza ki kelisa ki kapu kuna si dechugi wuna ngom ngom ka ngom aka 45-7 ki kwa ngki kawala ko kongten chik ngom polisi ha ngom wesli tiyo ki kongta ke ka wa chik ansa ng ke chik tuin ngi da chuchi kwa sa chuchi ki gani ka ng da I ngi ya gani ka dechugi tina thamsung wiki hingi kwa ngte tiyo ki kongta ngi aka 47 ha ng ya chi uska balangari kama kwe ka ngom dechugi da kongsi sentuni khabari ka ka trak ngonji kwa ka ochi kawchi kwa ng Polisi cha sa ng sa hong da sa gla ka ili se ufut ki sa kong sa kore kwa ng di fasi. Zimbabwe gutu ki da hana kong da ki 5 million dollar America dollars ke hana ki chi ka ng he gutu sang ke chit khoi ng kong set Africa ji chi uske kone sa kore ng ken ngul cha sa kong da Zimbabwe kao sing ng gus ke stiri di u ng ngay kasi kula kano hingi ka cha set Africa di gli mali kao si ka ng gutu sang da ki 115 day sen re Zimbabwe yi di u ng ngul ng kwa ng ke chi ka ng he yi ki kula kano sing kwa ng Zimbabwe minister mali bongo am tu lium tu pe kai kong ke mali as kwe khabri ka li kalu sing chu sing ke m sing ke ti u sega si vitali ke ti tring ki di u kwa sa ke kani ka ng Kung niya tinig from kulat kamo talfum sa kung niya SKFM.

Heidi, I am so agag in amke mwoli wala komtike tine kama 14 minute agi konke radio xka fm chimusi mwola gita komtike wala ki kam yem gya fitika nga mko program ki gaa freida ha ma ngya chwa ng muku giga gwen higa ting aga ng yang gya jabu ngaki wali wa ming a elimia ritzli anjika ng him gya sungkwa koko mang ng walang kumsi ng team gya fitiga kwa ng mga program programi ng him gya ako misala nga wali ng agita kwa mtiki kige dami ay program kang ngusi kang ka mga ang kwa asam tuya akong agita awa anjika ng he skola me chwa gmi ang wa yivilungi sa kachwa ng ke wala si ng mchi wa si simam tine atwisa muku giga kwe sanghawo chimaka giga kalivi lungi sagdani kuna mgita a sigama kia programa kia chwang ati gamchi giga kama mwula ngichi giga angam a uwa yurnal a program yalfiri ngwi yalfiri wala ngam wada kwa ngoya wali wa yalfu mgita gawa yurnal a program ta kakrisi ka antine anga kong wa mki wala sila antine atwisa muku giga kwe sa kongke Radio XKFM, wala wa yalfiri mkwada ngunchi kwa ngwi ye mge a samtua kenga wa kwa kwa nga wa ke kakrisi ke agia ukama kwa nge chihe kwa nge gehege wa nguli nge chu kama kwa sohe department da landbao ewi ang watu bunga muku ge chu kwa sao nga wa viendu gani kunam kageka ngubo wa akwa ka ngha akwa a ohe atuke angu bo aka ka wa pulasi kam kwa ngam ko kuma tina atwisa muku ge ga sa ukole te ma khangu magala kal utom ke ol nga ngwa chik de ke ya chang ta khage ta agmi anwa ya atuke mko khosi program ya kal utom ke tol fi rivadisan mudwiet a program chik de ge ta ukhama ngung gani kuna var al chimaka gya khama khike wa yula khikhi heke cholesterol mchik de a sa kolete ma khe wa yula khikhi agita ng kham ukwa wache ga program sing akalu tom ki ka kam ma gya chang magita wa jwe khamu ge bunga wa se se mwa ngal gam khama ki konke radio xfm agita si kam ngami a elimia ritzli nga woli ng atigi ng si metagani kuna ng hamgita ng kora na kuri ng nakwa tiyemte ni chu ag mga ang mga kamko program sige dang ng magigwa gamiki kong oy magigwa chit gamiki kong matina atwisa mukuge kakwe kwang hawa bunga kaya tiyemusi ng mag mga ang program kigdang gita sa fita adura chigira sa kwe program akalutom ke mula ma ng ke yachwang

0: imithwalo wa musonxa nje ngencamke muli wola gita qomte ke tine qwa ina 20 minute ke konke radio xk fm chimbui wola gita qomte ke mchu ag mqanqwa mqo program ya gya qomke ndemi e program ka ngosi ka a ukhama program ka chong agita wa vilunga sagani kuna ver aga chichkem gi sinqwa ke chimbusi kawa chige higi thogi ukhama ko sio ke chimaga gi cha khali skola me no gi vilunga sagani kuna wan anjaga kam gi sinqwa a di in and der tax de julai agita qomke kam gi khama mqo mwa wa julai awa hidum dumakamu kugeka kwefiti kanqwa nwije achwanu yewa agostishin awa hwanwin e yangichwa khale he muhakama september yang forberedings examen tinigi kwa akala utwa askolam he tamu kugeka kwechusin he u chike he akala khamakho u a ke avilungisa gani kunam agita wa ka nga wala si ka pala pala tuna ka ke chima atunke a break a kwarta langya chonga varam gita nghe mgita gwe nghe laporti sang da gita gwe sang u mpende sang nam gita sang te ke kresi gwe kwa giga ke tutuka ke lungi sang a examen gwe ke kang gita o ta dewe kresi ipende sang kwa giga troka jalam tagang kawa chige ge thokwe khama khosiu ke kwartala ngkya chwang muku ge ka sung u ka sung u mistake sung de igwe he anhi ke age ke u ko he khama ngkhwa akto tutu ge ke ka a andar ke askola vilung sa gan khona ka kita kwa ti ke uli chimba ngana kwa twi de kan sim ye akhe askola mage duwi ge wana he khati ge ge asing he u ngwa avilungisa khe mukugi ka kwe tenqanqanqa taka ngosi ke geha u khama ke vikwa maka e he vilonge sa qaus ngi kwa o sanqa a ke vikwa maka ang apeni nga gin u gatsu ngi hin u ga o twatsu ka gita thwa kwe u khama kwe ka fur diala hin mgeta sin vikwa ma mukugi ka gwa skola khona ka giga u ga nga watsu ka giga u ga twa kula ka ka gita ga khwasa a ke a bieter firstan u vikwa maka e hage heke wa klasing ban khalmang klasing icha bali geta ikom bali hin geta khokre ta chimba ang he vilong sa kaumang kwa afar de dele vikwa ma ke gisen ke he akto tutu sa ikom bali atis akhe ke klasing ko enga si kha khobe anvorto ka ke ema sigite ni kinga ke ema ko ema si chigde ni kinga ta khwasa khwe agya kulam kuhi ya kwasa kwe ya vikuwa make wa klasi nga ufu nkhalimang sa kao kuke vikuwa matamazi iko kwa nwa kwasa nga kongwa ta totu ka akakama kwe aandake askola vikuwa make nga gala tamazi chimbwa nge akage he agu vikuwa makala hege ya unga watu hege wa wali ehe anga ga ala chum akula chit kwa nge nga agam ita kwa nwa akula chit kwa nge nga agam kati si atu farstan chati si hai yabe ke makasin ni kinga anga ya still te te kala chimbala khu hila wisisi ka utwa a khu khanu la ke khu vikoma ke khu ginga o ta chi khisi chimbala ga geta kwa ngabi uka e a vilonge sa ka mana a on vakala kula on afhankle ke lier ke tena khosa nga ba ke khau dang dang long term ka vilonge sa ka khosa nga ba ke ka chi ke ha nge dakwa nghe kwa adir khana abuko chimusila atana khwasa a amuko ge ta dukha pala pala tuna ka ka titi ke ina kha tuchi ofu ka ma examen wala kha ta ma ya khoin khu atu agita sing u chiba e an e khala an e ge ka idun a hajver ka a khwasa a askola ma agita sing u precise ka tema khwa a firstan ta ka tema khwa a sekel ngwa kagwa khama topic ya tema kwa yakta kwa khama a ta tema tama ya kwa khanga a faral okwa viskin de gani khunam gita sang viskin de gya ya first skill de viskin de msuwo hu ta gisang agi tao. Ya agi sa ihi kwa a firstan u. Ta vis viskene a metuwe da geng. Ka akwa kama metuwe da ngui. Ka kwa kwa ta. Akwa paringa wa akwa kwe. Lungisan aga ngang hai. Van gita ng him. Viskende wa faka ke tota kwe. Ong kama kwe siyom. Gita wana. Chitwa gisi wa. Viskende wa. Ya sterk pende. Ikwa gikwa nga viskende min. Tagita wana ya ehe viskende gani kuna. Awakli kama kwe nga wati. Ta faka kama kang ngulita wa. Taka kata gita hang af. Agani faka kati makama a. Taka ti makama a. Chike hete nevi kwa mamuku gika guwa skola kuna kagika u gautuwa chuu. Tena benefit u kwa a. Kwa chike kwa lungisa wakungi a aye person laka onvakalang. Hungu laka tene angpatuwa skill season. Skill season ngana kwa ta lungisa wake chika angu bihir u kwa wola. Chiska chua time management. Ka ota balansi ya ageta gya a vi kwa maka chua ngu. Ka tema u kwa ka angemige nga kwa asu ufaka kati. Ma kwa ka nga a taka faka kati ma kwa ka kama a. O balance gengia faka hankala ka chitke age he ka okuwa examen wula. He asung faka kati ma ka agala kati ma guma kati ma guma o. Kati ma kama a. Kan kwa ka kama a kan kwa ka kwa hale. Daga nga a kwa ka gagwe tu. Daga kang ha kwa hamadalti. Keng huwa ang kulimang ang kukwa guwa ka ke hirendar. Aka sing u priority ti maga lima panin nga agi ha. Chibi si chika agi a uwa chige akwa ang kung a beplan u kwa akasung. Kaya nga ka angkata makwa maka bitter first time as kangul ka gika ang. Daga ang totho ka nwida ka wala nga a mas pandira ka. Daga chige kwa matho kwa sikil nga ta wala nga a ma magi us pandira. Agi ng uhung balansi. Gengia timba ehe atung matua ei faka kala ke kama ka deadline ang matua ka ang hit ang hobe plan uka kwa ke ha lungisa ga ukwa kwa ke ka ka a ukama a person la ka on vakalang tini gita ua a on ham on af hank la ka liar kala van timbu sila ka kwasa a amuku gika lungisa u vikwa mahangke si gike nga a hagi ke ugla nga wach ukanda fra ke ge gya kula. Aga anvorti hong ba utwa hong ay chortir a problema la. Sonder avilong ke sakong a ya ferde de lang kang. Van ngana kwa mtene ge ngang kwa. Klasi ngang a nga ya agi sang kwa. Ta ku a asam tuya kre. Ta avilong ke sakong man halimang ngang chigigi ta gigi ferde de lang vikwa makala. Ako first time ka halimang ngoy chwa uwa. Frango agi nagdagkamati sa balitik emang nga risik agi naging nagkwada bali ako nga. Wakto first nga ati sa avilong sa kwa tumung na kasi gagkawa ke idie of uklu. Tama zi chimba ikaan na ikala kagdacho. Sonder abali ang akwasa. Sonder vilong sa akwasa. Ang naela apanin nga wa apangang nga wa amana adang deep. Kak ndiwi kama kya yes de proda ki faga tige ikati gike o tige vilung sa kono fer de de lukwa ka kula ka si gita ko ko gawa chimbala he a mongo a tutru a on vagal o ako ha ka e van ka tu better first time o a viko makala gi ngalu gisa ti singa ti salte ni gita kwa an mudakh a ka an mudakh a hun a tutru hun focus ya a viko makala gi nga o hangu kha angki ina kha chige ha kwa ga tu trek a andakh kabisi si ka hanka ang tena ge kwa ha am ke advantage a ewa vikwa mamu ku ge ga gwas kula kona ka ugga no tswa ge ka ugto ka chi si si ge ka positive gani ta gita ge ka ni khatiwa gani khona van ka positive gani khona ka gita kwa sang askola ma a on dhom chi ma ka ge te ge lungisa classing ka ko kha a vilungisa a kha vonte sun kwa ake chika ngu wizilo kwa awola heki chika ngu nimu kwa avi kwa maki faran word leke tip kalama ngu faral dipe mhiko ni kwa ngu hivi kwa maka uga nga wacho katini da o takaka agita gya golo ye akaka gengacho asung ngaqaqeke incathu kwasimthima adawagira chikwalungisa skola khona waka benefits dathi qhishika geta a kwakhwasa u kanegative qani nxa oqwa kathi sikeka vikoma khathota kwaqhichama khwe hezverki agita gya hezverki pringa wage o ta qhituchin khwathi de pringa walungisa faka faka dulela dulela klasinwa igethi gasi tigigigi qeke hezverki pringa wage o gqotontsho klasinwe a ike vessel ke gasi gigi qeke tuche pringa wage ulungisa qa ta klasinwe qheke gasi gita gigi qeke mondelang ye pringa wage ulungisa ti representa klasinwe daga kwa ka qhichama kho ya ka kita qa ke 37 a kita sing de ke a vikoma ka thota qha qha mi tama tunke mo faka wishishi ke disela tete tama kwa ma tokan ka kita qa ke 37 a kita sing da wela kwa qonqhama kho ti gising ke tena gqam sing ke ka ga ke ngalmang ata ke qiqwa qacama la a qhiphrinqa wa agunqa skif uka nka ge uqwa afrite ti nka ge ka waka ta wela ka tena kwa ka ta kwa ngul dir makar o khon ta timusi la muku giga tuwa tuka takai anda ofu angama nila msu chichiti kwa maa uukwa nga waka katini nga unga wa dirma ka reiti ala ka nga unga wa achibisisi ukwa ka kangu kwa dirma ka raka ngasa giga anhan tamazi vikuwa ma muku giga guaskula kuna ka giga uga nga uchu uga utuwa uchu gita tura kwa kama kwa siovan ka kukunga askola mang amana tatine angu pala pala ka ake kadang ya gingwa ung anga wa avilongi sang ya gani kuna ka kukunga on afangkila ka liar ya ung ta kukunga a skill si ingana kwa on vakal ka ake chika akwa niyem ukwa akasin ke fir anvordi lakiti wa chike he vikuwa mamu kugiga uga nga wachu gigwe unkama kukwa siyo taka wa chike e hikanda skola ma pringa wa ging sing hige vikuwa ma a skola vilungi sa chike ka ging unkama kukwa siyo fer al kwarta lagya chwa ng kawisi sige agya ka a anda kati sige agya tunke aguli ka afaka singa nguki aga chu tituya tituya wa kakukuma sikam kongwa sa wala sing kwarat gumung anga program ki gang gira sa fita tadura chik gira sa ke program tini akalu tuam ke ko ulang msang ke ya chwa ng
1: Eka.

Black child a emuso ngegi ngamke muli wala qomte ke tine qwa 740 minute ke konke radio xfm kom wala gita kom ke chimusi tin chog ngqwa lungisa xa program ko nghe ngqeshim ke twisa muku ke ka kwiqwa ngwa khwe ke chimba ke aqhama vilungisa gani khuna for all vi kom muku ke ka gwa skola khona ka ke ka ega tsu aka ke ka gba otwa tike ka ke ngqhama khwiqwa sheo ke tike ka tine ke ya khwasa qhama khwe a skola me ngani khuna ngita saat ke skola vi kwa mama muku ke ka gwa skola khona ka ugqanqwa tsu muku ke ka ugqotwa gita gya kagani chawi sisi kagita gya ka positive effect ta gita gya ka negative effect positive gani ka mugya sinqwa a benefit akula ke ka khwasa a skola ma a chimba gike gu avikwa ma ke ugqanqwa tsu ugqanqwa hatsu ka khwasa a qadibi ngivi chimba ka agere chike lunza skola khona ka qoqnga amana ehwa vilungisa awa ka qowa agama gine ngwizlo qwa awola ke hanunga ngama qaqwa ke chimba he examen ge kwa kham mgeta ngheti ge examen chwa ngang sichi dege ta kwa ka ike khanu chigeta qoi ke ngalmang first lat e ira qwa kama sigira qoi ke first lat e tuwe ira chige halfu ofu 3 ira ta awola la sigike kakwa ike frastel awola la wola la ka pringa waka ge u akham a pringa waka ge tuan nga wa a ghala ka la ge ngay ghala ka lungi sa wake chike sa chwa time management akham u awola chike sigike kakwa a wola la ka pasi ka kham a ho pringa waka ngayke fura wola la kham a pringa waka mana nga wa vikwa maka a ge ngay u chimba la katine gita akukha a person la ka verantwoordelike ti chike he akwa niem ukwa achiga ngwatu muku giga ngo o ke fer an vor de leketi ta ba fer al de me ko de we gani khuna katini kwa ka ta ba ka ka ka khalin tetia ehe da ba ka ga asin da ba ka ka ga asin da ba khanu muku giga sum chima da ba chika lungisa skola khuna wa benefit e wa viko maguga giga gwa skola khuna ka uga ngwa tsuka giga uga o khalamang chike he ka kwa negative gani khona ka geta ka ge stressi fer al chimba e he vi koma kwa khe khama khwe he ke faka ngwe ke kwa athwa kwa sekel khama khwe nga ba anga e gala re gig dag ga ha ka ke chovan kana chi khwa geta first kal a geta gya faka ke a dho khama khwe ofu ke he khama ada ge ka ngwe ke khama a itsa bali whatsapp taka faka ka chi kang athwa ta kwa dun khut kapso bal swaka ke ka taka ukang bali khwa a khama khweta a nga swaka ke ka taka ngita kwa o da chimbo cha to ma khwe ke ma nga ma tisa bali bala kon hami te ke khamni bali to fertan a tisa mi ma kon ha bali ke ko e ma tige ma fertan u kwa ka van kula chi khwa cha se nwa khale ki even kha bali te ni to khale ki ge a nwa e khanga chi nwa ke khanga junu da ge chi nwa ke he khama junu chi ke khanga junu a chang

tiga kala kang hugi tagya ang ngayong tagala irte kung kumangang dani ko na doha ake agdagi ulu may tagdanda doha yung ulu ka takula kang kakta ake gwalo ya akrik a ak ang hi chuma kaya chidde kete gilungi sa katin wachi ke kwang gong gawa kung ke frau tuchi dani ko na ka otata doha apala pala tuna may kabe ka chichi ke he examen ngaw agya chidde kabe ma examen kang Eksamen la chik dikwa ya kama avana. Ka chik dinga singa ge atka ng agdu khama du kha ke dir khana ta. Chang ke kuin mute kuin mute kuin. Eksamen la to ge ga thoda gola kama ko avana a thodi ta ke a vi ko mak ka khega. Ta ga dibi ga singa ka ke eksamen chang ka khak to kha a ka to kha a is ti kir se ga la singa nga tskala. Ka da du kha chu ge a du kha ke khenu ra kha vona e. Ta ngu khama a ge ka even kha eksamen la ma git git tang. Ke nga khabe kama kha baligani khuna ag a e hege fokesi kavi koma ka khe kala ke o a hes ver kala a ke ng kha vona ke kavi koma kala examen la ga full makle ki ga gani khuna kavi sisi ka hanka no vilunge sa ka osin katini gita kwa kwa sa ka gita kha kana vilunge sa ka otege ke Viko makate, ma vilonge sa kau gete ke nga askola me. Teka te, me gete ke firstan. Teka te, ma kwa hito tutu gega ge sa anghe. Uka te, ma itena nwe daha extra kwa sa ha firstan uka. Tako laga vilonge sa kau gete anghe. O viko makang kwa de win tutu gega sa anghe u. Tako waka kae kwa ta kamayi. Teka chike kwa kang kwa ta kamayi. Wachike ka tina akwa sa kwa vilonge sa bitter firstan u ya klasim he. Ma viko makate, ma ike gete ke sa anghe. Teka te, me tutu gete ke sa anghe u. Katena kwa sa nga wake... Tua, chuan aga skill si hong. Van timu si, in aten wa skola ma, hat nga lungi sa tonga aman getin hongwa bihir ukwa ateti. Ka kwa sa ge kadang gang hawa ka chichike he, guman o, aka wa wachi tua tata ma, ka tua nui daha, aka ng dohan hei tonga a deadline, ofu ka ma gawa vi kwa ma. A dohan hei tonga van, engu rakha von tu nang ega ba skill si, ka gen un a. Vi kwa ma si ge kwa ng a hong. Ngetsa ngwa be plan o kwa kang ngetsa ngwa organize o kwa kang khama ka ke ka wola ng khama ka deadline ala sige ke ka even ang hi wola le ma sige ke ng ege vi kwa maka sige ko ke matwa trafuran ke kama wa mti gandi kama ado kha ge be plan to na organize to na ta akama la ata do kha ba khariete chibi sisi ka he agya lungu sa skola kona a skill sa la tena kwa sanga wa ke khadang ke akwa aga chwa nga kwa nga chike ka nga wa shkola nga chida tena ukham a koku ke chik kisi ke tena gya akala utu aga koku nga chwa nga ke ka a fitika a twisa mku giga ngukham aga ege ka ke kadang ganye ehe a nga uwa e chwa nga wa kakuluma si kam tena gya sa awala si nga chimusing mwa gumit a nga wa program ke gang gita sa fita tadura chik gira sa program tena akala utu amke wala msunga nke Ya, cuan.

Vincent Gordon amuso ngeke ngamgemuli wela qomti ke tinecwa 750 minute ke konke radio XFM qomti ke thanks pamke minute yaqwame onthi gcike kwechama mola nqinqwathi ciwa yalfu iriqebi kawela tigcike ancam awa yalfu thimbuyila ke taqomke tigcike tanqola chama program yanga qhosi wona yalfu iriqebi program ngitini aqala udwam ke wala sila ngana qoka mgigigi xa kwakhwe ke bethimusela mqola tigcigira unthi qhanqwe mtigcigi asamthwa qinqwa qhwaqwa ngawa ke kanga bishishike ya uqhama mke landbogani khona ke aqhwa hatu qhum aqwa ma abuto he angwa tuka kulite ma tika thima panwa agi u qoqolo wa kaqala udwam ke wala nqinqwa tigcigam ke kwaqala ngomqoqoma mtiga thwisa mukugika saka qhisi kulethe ma mko programa tigde aqa wam ke enlaxta qhisi mhangwa tu mukugika ngi taya chimusi mko programa amatege mhoyege qala ngomqoqoma ke thwisa saka qhisi ke uqhama ke vilonge sakubani khona ke gaqwa mke vikwa ma mukugika gwa skola khona ka giga uqanqatshu tige kwa khwasa mukugika kuqoqoma skola ma yamana wakam tini gege sa wala si bunga mgeda siri ge dear di kwarta la chwang skola real season ka gira toro gwen kama kwisio msor ho ke mdewe gen ku chia skola ge kanda kam achi zi dewe tini toku gega ku onwe da ha avye sa ha ofu toku latiti sonder ferskwa nang kanini kan si gira sen tige dawa ngeko kama kwe avye sa ha si kundra avye sa ha ikon tuwen da da dawa automatis ya ku agriya skola khona yakuwa ngayiqika ta akula system taska ka dawakuwa kula system achichi ngaba kabachi zi dokwa geke o achichi ngaba ka dawakuwa kula skola system ngay sa sen dawa kwa kwa skola sa am dawangya ngu ta dawa kwa apay ngu tam sorho mtem o mdewe gengu cha skola ke kanda kam dawa kugya skola system vindika kwa dewe ngu amvan gita ngari dewe ngu ingwa bunji chamba ehe dawa ngwa am ngwa ke a tege dawa cha kama kweti tam gita ngari tege dewe ngu ingita ngu kwa mhu ta kakam dewe da dewe gita wa skola sorho mdewe kwa cha skola ke ganda kam muku ke kakwechi lungisa wa ka ngete ne diam ke kong ngida siti ke jun aitslang do ke teni debe khisi gete ke tam debe muku giga cha skola ka nini ka si gete kota extra classi gita gya debe ke debe na skol debe kwa ble akhter muku giga bayvon classi hanga lungi sa si teni angu batu kekle ohun understand debe ke kwarta laka chwang muku giga o ka kam ka akama september debe aipende aitslang a forbieter as kwarta lang do ke ka ga wa ka antene mangwa kon ha bunga ki wala sing chimu sing ma gmin anga ko program ki gang geta sa fita ta kola chi gakham chi gre sa ko program ni ma chi ge he a kala utwa mu

nga iset Africa wi glan u ing ngaya makwa chuyi he wa mahala wi ka kwa ngi ka he aga datan hen nga agu u an e taka we atu glan u an e aga makwa chu ke www.registertovote.org.za ke ko lokali cham kama cham dhang sing di kama du dhang sing ing ngai ke ka we aga glan u an e apani ngwa glan u an e ke ko e agi kham hu cham he awa ngai atene pe nga o ngaya ko e hagi glan u an e ngwa wa anji ke sitoni ning am ngai aga tia ke data mahewa LGE 2026 4 November 2026 so hu khangxe a ke angai.

Yamisa musonqa nge DJs buwe ngamke mbuli ngola kita komti ke yawufika ma 27 minute ke konke radio XFM bula sing mtini chu agqinqanqwa mqo urinal program ko he dangusi ge he agda wa ka dhikang anjika nge departamenta land bau iwi angwatumku ge ka kwe o hi wabunga ke kachichi ke he amha a ke gukatho khu abutho he a tufitika ngaba ka giga ngubu waka waka ke amguso chesa chwa comprehensive agriculture support program programa ngwa kwe ha ge angwa utwa viendu ke achi gige a wuzila ngaba mukugiga kwe ngubu wa a amguso wa Dano si kita ga mwege akumbuto a imha a kung akuwa ng halima ng atufitigan nga wakuwa ng ke waka maluluma dama doha kita gya kuwa ng kawbo ma ke akatu tutru giga ng boa he atung ke a tek nga kam ngula ka hong atirin ng ka mgusu cho uha kagita kwa nga omtiki ka krisi ngita ngayi Faral biasa kahit planning kwa fitika nga wa a kasi sa agige fitika ma agige wana tungak ay ka fitika nga wa ang kasun kahe ang kung akwa mo kwa nga wa takang gita sa atige kanini ka ang suki ang nga tagita uang em kaya ngayon yung to guma agi a fitika nga wa kwehe kasi ngisingi gistene agi akala utwa a kang geng kala kang kasi sa uan suki ngang akwa unga ba hukula kang si geng sing kasi ngala kanung hila sing ama kita a kwalifisir muku gigawa na viendu kala kang agi kwa mga ba kasi gigang agi kang angung buwa a akwa ka ng di ka makya abuto kang agi ke kum aga chuha mguso waga ngosi kang kagi akal utom ke programa ka chong malaya bunga kim tan jiwat na gongko kumake kongke radio xka fm mukuchi gigi ka saka krisi kang angkaw kang uwa mke kakam ke program msunghang mke ya chong

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana nam chika ya kesila kulin ka nanteke ka ngaka mpuli nga mwosin mwaka hanati twayi e mwaka ooti twayi e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka hanke e mwkembesa mwabaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli mga katene ko yoya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin kwa nga tam nga poli mga muku keke ya wa tam nga la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM kiki Domma kwa de makwena uma platform den ki Onatensiewe
4: Oe dachon nyeche FM

Ya masamu song asatu gencamke umwuli msingula qomtike yawfe kwa 750 minute ke konke radio XFM ngita kwam ke katang spamke minute aya qame ochigige kwe khama ku program yangke khoshi khola chigage anyam awa 12 iri khayweli la mangu duka wishishi dan khuna ngamgi singi kati gige ta siga mangamgi 12 iri ta ngumke kulin khayman kochigge I program yagya kom gitse bunga tsisa tungking hey tagira sa kulit ma gigitan ko kamu ko atam ama tege bunga mo hege ku ke ale gom ko kuma ke timu sin kem ke sa khango nau kang ge ge u khama mi ke mwang watu butho nga chu kuma khisi thwang watu ka ka wana ma abutho of wana ka ke a he ang ang me ge ta wa u ga ta en lak tanga ge ge sa kwang ma ma tega khwasa bunga khisi we a platform ting bunga timu sin ko kwara gum ang program ke gan bhagira safita ta kawala kham chigira sa ka itine gi akal utam ke ulangai ma chigde ke ya chwang

0: xamecesika 12 rik amahano ngati burishi konkacamende mbambati ixa kiradwa tekirtatina ngasibori ixiyago ti monika njunga khere onavie ke usika kwa karahuitin khe kwa south africa ki november ngwemki teka tatina plus la regering khe kukwena khana tswenzi amba pirazi ki sigyao ka no tana hive na tama tanga ta 29 million size kwena tsesi ka amba pirazi ki tswenzi ya sitseka karahuati ha a o tsa ki 24 days sende khe o ki teka go ta khana tswena asi kyao ka ta o ding ka o di o sadra ga khano sonda khasika khasie e ah iri nyam no 5 iri u itam diki khole senta go tam khere ona vie ke kwa kara go itia ha no ministere tsaro tla ire gereng no tsiri ka ani ya tema kona khana jian khama di e tswa diki ya go a ka go november ma e siki khe kwe tesena go tam start kurandi ta qite bori ya mu o ikumba pireki e hasi ekanga ka sinago berga rekhta organisasi afri forum ta qisen kuna qe he edo ka te how to kuru ka mba pira di zao ka kwiri ji foi fu ki te ko ya tin kwiri ki susen ti khoi kim kwi ka ti khoi kode ji a in bie no ie bie hautuo kuruka kweji khaji e kiao kara undom sinago tam hautuo tse sika tlana ko tin kwena tsau hautu je wo kwena khana e kwa kara go hin khama de tsam na foifu kurijiki inamba pirajia ina kwa ka ti tam organisasi sidi o a kara tin zaro tsai khana ji nyam sinago kunta ti Nomboro ngazi aki swiri senagoji khana suhu suhu naka kwena ayama go tkhao tisata. Oka e tuu sika e di dawa kwena an orgo te kongu a siya pendi kapstati ki te senatihe wae oeko tseri na hui tim. Ako kwe a am ke kwa nangu a ka te kwa kham mhe e tuu aniziki te di spatra sika kia kai ting tam ki masia ko tsa tim. Ia mato kwe kapsta disi e daona kwe na kao tati aniki Jermaine Carlse a ka ti e si dao e maki nyam sena ti rita tre si ka khasi e a sen vire ti no se sa zi khana yama ko tanga ta ti ta. Te borisi kheri oe. Choro a no tabo zandile chuma na si tam twa sa gla kwe kwe sa neteli Nunala ta kwa kara khuita sonda kha isika bulawa yo Zimbabwe ki yata ngia ku kha si nkhama de vie ke si den sta kha isiki ndri kluku ji ete senta ti ngia ti mglo em ki ji di choro a si ko waiti ana di ai a Bedford saya ta ti te si wa si England ane ki borongai ki ewa khui hi ha no tabo sim kom ma Ndota na chuma nkoko ji a umago kia kwa hita. 10 Yuli sika ima Sid Afrika ki ya ino Johannesburg si Dorope Keringsten da kite ki si ako kho sena him. Sid Afrika uwe nima kho in tamske am ki woi hi te o mbapira diane te di kawa ta ama wana na ko ha. Boronga ji nima kho hi mu sika kuka ino ama Britannia ka ham boronga e si toka yo te ko kai tap. Te 12 iri borisi kheri oe, kame te ki siyako yen iri hek ama dekwa te khundan bori e te siyako komago, ekska FM ki.
1: Tolu nondi konfirmo interne ekska FM, don kumita nga komin ade flit shinonge. Navigan laste ke registrasi kang hoa stem tatlang hoa siya November ke South Africa, kang antik togi 29 milyuni gyocho jalakin ke leisi sen, kang 24 day sini ke tu gita gya stem ke guma ke satar da ke sonda ha ke akhiri han utur gri fai firi ke kuing kau seka ng stem ke tu gita seng kau seka menestra nga rakhir ng samu verke ma tradisinya la saka ke tu gita pangacang ke koranda ke kuanda kau seka ng seng gita ng pangacang guma Afri forum ke kung tege besli tige ya kutamu kuchi usika ng hesa seng ke iengi klik kalu ke li sisa sanga ngung tot ke 5 ke 10 jare ke kwa ng 4 ka agde cho lisi sa jay ka wa chikwa kili kalutik la nga a ene b ke e b yin ki kili kalutik la nga frak motor kili kli sen kana kou 5 ke kong hai gdi go jaya yi ching nga da professional la kawan ng kani ka ng take permiti kaw kaw cha ya permiti ki gufur hadwi ke gdi cho jaya ya nga bi ka ng stu ng ka nga da kaw nga chika sen ke yang ki kon hati kwa kang sat o ke study koran dan ng ha after forming the che basically tin ng ka usi se dan ng ka pang ng kon organization ng ng Louis Bushoff ng ta ka wati kang ka kula problem ta su kang kon usi se ati usi ka ng dai ne to la na du kan ka ng ke si pen ke kap study kon as ko cha kle ka usi ka ng his ge kam sung u ke chu kang ke to la ding kan ka ng ji khoi ge ang ke sa kam ka khui tungo ti chik awang hawa da cha kle ka wang kung kan ka german kalsik ng dagin nga kan ngamam chi ge chu kan ne kon di sat kan ka ng da sten ge ra kam sung ko usi ka ng da police ge chu gang kwang da ten na kam sung la ng ng ge fa si nun kan ngaw na tabu zindile chuma ke ya ke sinta sa Natalie Sanala sentitu na sonda ke buluai Zimbabwe kone kuna bekhraf ne si ng he ya kone sa dinsta ti kringi se steren nun ke kwa ng nga ka chang ne ke kawat kone ka ng gebet for his kan kona ke set ke England ntabe ke akwa ng ga ngwan do be dana chuma ke ng take kawachi ka ng he istanan kha ke ka ng ta kosika ang singhing de gua ga ki tin ki julai yang ke o ki oi ki kong de ken stone kan kun yas ber kona se guba set afrika ka gisu gi da kham sing ki nok ka skyo nan ngo chi thong ka thanum kula ya ki sika ang da ya kula sten gi da kham sing ko kong me tor vi fam kula kama ini sam kun sk fm

ker daren ayam muso ngege ngam huke woli wala kita kom tiki 12 fik nama 15 menit ke kongki radio XKFM ege kom kem tini chu ag ngom ko program ya ge kom ke che bunga chu sa tungking hi taka kisi kam ko magi kwa nga akwe ke chimu manke ke ge tiki ukama chimba ehe mgyasung ke chimba kage wakali mungdani kuna ke yula kikahin hege ke ngayi thwa ngkama ku u angungung hege chimbwa e hege chibi sisi ka atikaya kwe hege he agya ngungung ukwa katisi awachi thwa tengka ta kama kwe awachi thwa teng ngau ta hege wa yula kikahin kaitene ge ta gya angungung riksi kisi ke hege ge atetia a magetene kwankwa kamage sa ko wa chi khwa thung ka ka khama khwe de khatine kwa khin khage wa yula khik khin ka wa chimba e he ka chawi se ka ng he ge a khoka a ngung ka thota ang ng kha khama khwe a ke a kha shon ti ti a ga chu mu jala wa wan chi khwa khin se ge kwa khai yula khik khin ka tine ngo ng wa mu ku ge ka o ka ngai gang u ang ngung ta chimba ng ngai gang u ang ngung kauti wotena wa dregement ke chimaka ge wa khali aka gani khona wan aka thwa kwa khama ko uri chigi ngai ge u gang aka ngai gang gang ge tawa ke khan ng aka ta aka to tu ge ga ng kwa ma kwa ke parin ngwa aka ge ga kwa ma kwa aka parin ngwa ka ge ka wana khanu go golo ke ka ge ngwa tu tu ngwa tu tu ngwa pomba tu tu ngwa pomba wa yula ke ang ng gani sun gisun gani khona a ngai ka ang kang ka nga ka akwa ka dawa tang gi to ta ka to tu tu gi ka ngu akwa ma to tu tu apom yula ka ka ne wa ka ge ang ngu ri ka ko ta yula a ki kama khwe ta mu ku gi ka chu sing he u chi ge he a paning ba o fu man ni la e a paning ba a gi kham hm fer bieter u ka ke a khason ti ti gani khona gi re tro gi kama khwe shu ntibela u arikisa ngaka ke ngoka ka ka ke problema chege ohe chichaka nge kwa khoka wala ngae wa chimba he ngai kange kwe dang u angung he atini tuwa tutu ge ka khakwa sing he u kawisi sige wa khashon de leaf stale ke a khwa ke ka chwang he tang kam u he a u wa ngung ke chi tokwa sing kange ta utakha ang khi khama khoya a ngai ka ge ga ang ngung khu ka sa chwa ke wa cholesterol khu ka kha ang khama khu u ang ngung he ka ge ta hana u problema ke a kha son ti ding khona ta wala na wala ayula khi ka ang tene a demechi a chowa sun ke ge he ga wa ang ngung ta kula ka hu ka tene chwa jala nga wa ayil kha son ti ding khona mgida sin chiba ehe wa cholesterol la ang sa yula khikhi sa tsisi ge an kho e kang khik khama kho a kha son te di problema ta ge ge a ga tsisi si riksi thwa go a khama kho kang khik khama kho fer ala a ga ni khona kang khik khama kho a ke ti kam ge ta sa de ge kem chi singa chi chi ga ngai chi gui chi su ga chi ang kha a e wan chi singa chi chi ga hang ka kan ti ne wang a u riksa e he tena ng khin a ke a ge a prin wang he ka ti ma jela nga wa ang ng dani khona u fe nang a sor kho ge ga ge ga ang ng ka chi sang ga wa chi khwa thing ma a thama khwe u fe nang o fu chi sing ka chi a ge a chok a o ha ng kho ne ang ng fi si si activity te kan da suma nu a chwang a ge ng ku ang kho le ang ng twa ang chi thoi ng ge ga ng ku ng ka ta ka ta twa chok a ku ng kwa ma sa ang e khabe kha usi se kula a he ak atwa choka o khole u angung a thung ho ang a u tamazi ngai ga la kula ang u angung fetsag aga chi tena ang o ngwa a mu ku ge ga gu ta chi wisi se ga hang ka ang wa chi ge pring ngwa a ge hing ba u tu mani la ti ma a ge ta ong u fe neng
Offices activity like again gang atibula unga kikia singala. No wagatis ke offices activity like gang katina atibula uka uta ayula at ho. Tan kwata ayula kant uda tabaka tibula uka e. A chimbala atin muka again gwang wanke fu kalichutsanga. Van kawisi sigang gang tina ngung at kamakwim. Ta wa a or hans gissing. Ye gege wa agung tina gita ta wa kim. Muka angden mhamangan angku umpung acuang cenggula cenggula tina akawa aceng keng hulam adukang wakhi akhi rikhi dukang angna wak akhi taka kawa kam ngawa aceng kawa ke kam tu aceng he u asana ka angku umpung tuang ngawa kaka tuta akau kama kuya angung kasi wisi si ya kuang kwaci tua kwa tamazi acuang ngung kuang kasi ngala ke gitu ke tutuna kaka kita kom tike ke kawi sisi ke mgiang uwa mga chimba kake chikwa kali mkha sonte tigani kuna kawa chike tota kwe baya belangri ki mumuku giga sing hei u mchiba maha tuisa muku giga o ka ngung kaka uwa mngani kuna van mngani kuna achu kaka atwa kwe mkama ku usio uwa ka ngim tini kwa saa wala sing mha gmink angam ko program gita saa fita taidura chigira saa kwe program tini akalutuam ke wala msngan ke ya chuan ngung

Ja, SKF immer nun geht dank au gegeta ja dank treming und de flitze nun ge stem ke afrikisen gitu gita sing kozuna tali kuna ke ke usi kan ya jala tin e ke tinga ngule nga bi ko ke ga ke galengo kang he sa sing ki navi kan duma sing ge ta ya tu hm tre gi hm o ti ko gitu ur khistira tin e ke stem ko tan ko ti ta galengo ka ka ke ga ta sing nga kan ko ti kan ka ki navi ka ki dragon perhi wa ko ke e si ki kampar nga hm ka wa stem sal te klang ya 5 days in a company kan provinsi 10 ke ka 100 en 6 en 40 sang ke ko do ko da ka usi ka ng sing ki dasang ng jalat ka e ki ko ang tam tum fin de ni ma sing ga ke kung ta ki planis nga ni ang los nga o ang de wong de tip ka ko ra sir tuin e ko Nasunala komisarisa nga general Pulin Dimban ke kung ki general nga Chansky persi wa pulisa komisaris si Chiang si Kisa Limpopo ganin ko na ki ngasut ko ki yung kulit kamo ko ka a tiyusi ka ng hekonisar ganin hangka ng Dembi HDP ke kung ki nga nga Juni ki yak ng hawa chalo yung tatit ko jiyang ngasut kisa kwa ng taski persi ng take yasang tapangat kamo ko ka a Limpopo ko ganin ko kwa ng Tu kring a kri ying he ki gya amblasi yang he skyang ke amblasi besang ki kudra si toki to al fugi sa kamo kui ki amblasi besang ki kula entu ki fari sa tikuna ki pelo nemi ki sibi talaki blum fanti ni kuna ka fusi ka ngasim ta ki sa tifiri ki ka kodi la ta si kwan ngi mu chwas machina ng he sa chwan kung ki ka ngasim ki a kamsim ki ti kwa to al fuga ki kau i fai fi ye de be ti si ngi sa ta kwa ti kwa yi ngas kwa ki kri besa ngi kama kapun kwa Zimbabwe kana kona ka ngi si gyan ngi ki ka ki a tifiri ngi na kilu mi yotar ki kana ka ntrum per kana kuna ngi fasi long sak bani khona ki khoi ngang ngang ta ki tak tak persen ki australia koim he yi ngasi sin yare auti kisi gchu gi tas ki sawa yi ku khabar ki phone ki ko koi facebook ngi khong ngi ku khabar ki ka si ka ang khong skin u u yi ngi ra tru ta ku kham ka ti ka ng ta de wi ngi khol ti me koi khabar ki khong ngi nga phone ngi kan ka ng ka si ka ang gchu gi ta kha ki khu ngi ti us ka ski u ga tru ta ku chala ta de wi ngi wa ki ti ti tru ta san ngi family ngi ngi kwa ng kung mingwa ini ke fa ke mkola ke kama tibi ya mgiri sa mkong ngi ngi ngi kwe de mtali wiki SKFM

Mekesika dweri etegi amahwana ncete ekhwela mborishi konkucamen ndimbambatira dwe eyica ucamski cekiri tatina nciboru yeciyego ndimonika nzunga. Ferkisan komisi khwenano KwaZulu Natal Province ki manda kotina ta anka te cesika abasizigadzihe nyamsena khwatia ha kheri onavye ke hem papira ke tswena tsana ive na tswena a simuka ta tinkwena khe ku tse na gona abazita edzi iya go ke tsesi ka province ki a ga ive nge ti edzi ki tsamtsa ba sina tinkwana sikim goro o asesa ko a ka qona tso qobote a a khom di a no tsaba barandeta khasi ye si ye di tom ani a Drakensberg aniki nge ti edzi ki tuwa go tere tinta 5 days and then ye go sai si ge onka oji a provinsi ki tlo go itia ha yen hone ten 46 ga tende ji ga ji en nom sina go khwena ga na tswendi amba pira ke si gya o ka ta ti onka oji ki tsesi ka national commissary si sia dango nwe o khwea lieutenant general Puling Dimpane anka de lieutenant general Jan Skipper si kwa police commissary si sia Limpopo province ki dango nga go go he ta mo ga tswara a province ki South Africa e ka de khwena ngi go go dia khawa go ta Dimpane a karatin skipper si mwa qaidi khasi he e sika bori he kwa go ita ta lieutenant Tembi Khadebe ngeti ngwemki o kwa go zaru tlaizi ya tlai karati dangweki nima nima ko koma gya mkata. Twalfu kwena tumwa ti besa onkheleke en yen takti tem dauma freista ti provinse pele nomi. Spadra sika kianka iti Bloemfontein ka anatsu kujia siya ko wota. Firi kwena khana zi a tawuni sa tumwa tina swama ka khasi ziki kohoro kwe tien kwe kwena oko zi kwe sika twalfu ki suse na kwa ta hana o kwe ki foifu kwa na suri sena tim sesen sesta ka saizi kwena tumwa tina besa a siya ko kai tien kim ibese khasi ya ava siya ko kapsa tika kwa rako Zimbabwe ita kite musika uka e tu sika kumwa tina onkeleke hisena tina 24 kilometer size ana tromstak di tem brehem angie trua huyo. Te borisi kheri oe. Se sa di tau kwa di kwa no takhtak persen de Australia musiki ana go di kwena. Se stin kuri ki ama go kurusen kwena kwa tru kwe social media tak di te tau ni sa zao kara go di tab. Regering na akara di ngi kama di ngwe kwa osi ki kwiri a 15 ki yama ko kuruse nkwena ki kwa kwa di zao ka kwe khana yama ko kain ka sa hiya di ta. Ngi ukwena kwa sa a osi ki di na khana zi a kwa zao ka kwa na zi a klasi na ten a kam zi ozi ki tiya ngwewe kwa zi a ana klasi na ko zao ka ta di ta. E di tweri kwera mburi si kheri oe. Kamhe teki isi yako ui kamfiri iri yako amatekwa teki borizi ya teko mago XKFM Kim.

0: Kimce wole chikdi ya walin ki fereri ki eska FM dolu ma gyan ngam bukun gyawa eska FM ay witen gya tang tumga gyan ngam ya ming ar vertin moyon. Maklanga komisi kang hi a chikdi gya chukwe sube sa u artikel 7 tuindak aya vita gani kunan ki kang hi chikdi gya kama yi ngki gya un a ngawa nursugu gyan ulan aya chuk kham kham goy sa u ki kaya kang hi chikdi gya ngwa kunisa sa gya kham sa uwa kala kaw kaka gyan ki gya uwa ANC ng ay yek li khawan Sindi John, magaka ayang ngong kaya kiti triplisan ay vi koma panga kau yang giawa dumasini. Sorry, yang chikti giawa dumasini. Ninya ayah ga kang hiti ni gi twa kam kama kwe sung uang halaman ngangka n. Ata kau yang chikti giawa dasan. Rapen shua yang hei kawit domni kalak kam kang digin hui khatiya komisi ayik da ngang kang hi senteni gya kam kam go sang uang kulang a gani kunan. Ata kawang gya wa rektar ayik gani kunan biya silon maklanga ayik gani kunan kawit domni gira ngo kuya satu ayik ata kawang chikdi gya wa rasta rasya ayak gani kunan kang hi senteni gya ki kaya ki gawin laya ang gani kunan o ya kawit domni chikdi gya ngo kuya kulang a chongan. Khautin replisan halamang ngang agya kamsang utaki awan aga gani kunan ki kam aya firi chuan ngang kang higya sang uwa kang kang gi kwa waka tinta nga waki kang higi kulaga kano ka malichin nga chigdi gi kwa 7-20 milyon darandi nga malichin nga say siya. Manda ka kam yi gira tuke kumisala nga wachi nga gi chuan ni aya kunaki gani kunakon chigdi gi awa vesran. Sida beng aya gani kunaki Johannesburg kang higdi gi tuke nga wachi ka n. Higia kamsan taki chikrisi ka ang chikdi gya uwa ka ang higi ki tam kama kwen ka 6 and 5 tak desinde yi chikdi gya taki wana nga waki ka ang kanggi kulaka kano hmm. Vita nga chung awa kama kwa gani kunan plisa tini gya kam kama kwa sun uwa sto lang hong aya kunan. Tekaon ay tolfo yi ng hi a chikdi gya chukwi sa kuya ka ang hibisa chikdi gya nga kwa en yeni ki fresta ting ang gani kunan sang aki ki tini gya ki Bilo mani aya suitele kuna ki Bloemfontein agi gie chuk kham sung wa yiki chuk aga gani kunan. Yi firi gie tak chua titu jala ka ang hisin gie kham sung wa yi ng hechik di gie chuke uli nga besa gie gani kuna kwa n. Kau ng aga ngaw si steni gie kham sung tagi kwe nga gachik di gie chau di kwa chik kwa ng ayi tolfu yi ng hedi wing ayi fai fik di gie ngong yin kale ngang yi sezen sesta agi gie da chuke sa kama kwe kuin. Besang sing agya kamsa dek kapsa ding a kuna ngung diyan si babu yung aya gani kuna ka ang hin naktam gi gu firin tuindak kilometer ki gani kuna ko anchik digi awa nor ki tramberg aya kuna gigi rin hungin ulian. Chang hmm ay fasin. Bafana bafana ayin ata kao yang ki un ang ngawi ki ng gani kuna hiko pros ka ang hi atik digi ng hung kung hiya uwa ngkong gi awa sit afrika ng gani kunan. Fir and seven tak aga kau ya angkwing chikdi gi tege oku ya Johannesburg ai kunan taki kang agya kamsu wa ya vikoma ke aga gani kuna kang gya wasit africa ai aga chon kang achikdi gi ang koma kan en yite ni gya kamsu tege bafana bafana ki kau ai fifi chon ya gan ki kang gi ngu tumina yi Bruce ay kungguin aga ngaw sige kung ama kuy kontra ka yang hiti ni giya kamsan diga chik di giya ngunt alay ay ki gani kuna kwa n kang hi akawit tamani di giya un ang ngawit ng ki ya chunung aga gani kunan. Wam chung humi ang hi ya firi ring ay fasili gam cha wala duwi chik di giya uha fai firi kamja diri giya sam chung humi iska FM.
1: Tamme XKA FM ke fir iriek amako fir minute jinge khwata tlewate mbambara kha go tsetse tena di Maritzburg go bore shore materam madlanga komisi he ko matasin article 720 ha pepa a sesa directorate ne khurina jawe di khoji a police an ki sesa kon ki khai se nahi na a ki ko ka kujite sin sesa kujin o sik ATM secretaris general ANC yakhli ga koma Sindiso magaka tahono polisa ma dumisani dlamini cha uhe che ka kwa naika hii hibe dam. O sesa kwe a aide ki kaunki mansa rapesu isika komisi ik eiki mshupia taika go kete kwa ikoma rektar mbuiseli madlanga ma ama nga ata sinu stati advokati he drusanta ramsami kama atame kwa ukara hitam. Polisa na Gauteng siuna go Mukunda siki go operasi khan hiya TFO e siki sheko woti go shere karangyo me khoji sheban tuwanda khmelindo randi shere kwa osai si kweji ama. Nisesa kweji manda khat e yama tinji bismisi ji na kwa nga oji chwane veserant sedibeng no Johannesburg ta te kusesa etima. Aki wose na tin sesen 50 deisende go chemhobe tamashere karangyo mehe chemhomtungu ka ite khoji nukuji o mbapira kwejima. Jawe kungo kareti polisi na u jawe he go omutetu tungu ka ite khoji a go khana go kherika a anijatam. 12 kwena kungwa tana besa kaya daka NEN si freista tiki pele nomi spatre Bloemfontein kwe siuka kianga ka itam. 4 na chakara iwe nukuiha kwe mushini jika swamate. O kwena u ngayeku he siye kususe na go 12 kasi ya kwa ta nunga ke feifu tuwa na o ta nusesen sesta ha kwena kungwa tam. A besa he kapstati kwa ara go Zimbabwe ka kungwa ta he 24 kilometer sai siye Tromsberg e nye kwa ku ta itam. Borisi u khirwema. Bafana bafana kwa mtai koma Hugo Bruce a karakwata sinakama gwana o kate gobe tai kwa siye South Africa siu bora Spani ema. Firen sewen taha Belgium koma kham tlehe en kwama ka Johannesburg ki a karata ngo ngin em ki kham kontra ka he South Africa si u bora amanda kutrek amjise he ngo kwiri ya dikim. Bafana bafana e ama ngye ko ha faifu kuri jiki tiye kaya te no brush nga te tui ha kwa na e kham ko kereti ya kham kontra ka e kwa ka e veta ngo kham at an kia o kara kham ek am kwena a se chkuse na kwa hi no kham a tam an kwa ngo tuan sa kia te tam. Fir iribore ada teki ya akhirenge, khabana khatu bore te kekegu XK FM kitama 5 iri ek ama khuyumu.

0: retensi ba o ta khono nye ga FM tsa metsaiska te mone te ke fire ka makota kwa tin ga mene teng ye go ane tsane o nyo kara tse o ne sa ke tsa mjete gwe e go ta go tswa sa koko ta tete ka e go hene ka e go jite mote ka e go tswa go ta mano te se go ta e ka o se ke aba sia go ta u ete mone nye ntaga ka dikure a SABC gasuwe na moate ne nne nta kuriji ke nde utseka je hi sene tareta te kae ku je kae ku tswa go ga ne hi tyo teng tsuruti bore e kharatsa tsan o yo karatse o ne sa tseka le mono SABC ta qide ncice u jao onka se te water ha rado qibe TFF so ka tamati ha ne TFF so ka te sia te tsamji ka te ana gwa hi TFF so ka ku tswa jin te mono tia ji te ga TFF soka temono foifu kanala atsa wogwe SRBC CD na hono rado so ani soka tsa ya ti tsamjika tsa nyegentin rado je tsa wogwe na ake XK FM khaswe ta mahaga a qoso o sikim le temo yen o geste sim khaswe a nyegentin sesen der ta khasika nngwahi nyamahi SABC ne yamai tsamjika temo engelsen afrikaans eta ga te go tao tkhara hi a tsamjika ta khono nyam ka di a te o afrika damji ta mane gentin e fier ta ga ka ya o rota en nwe kuri jikinge a te kyare ka mu a te tsamjika tsan o nyo kara tsone sa twen go tse a SABC hi eta ya ha tsa TFM ke khwereno tsa ka e go tshwane tsa moti ya go tse a tsa rado a khwere te tsamjika ta ma tsa qeqe tsao dam soka te mo TFF soka te siya ve ta marado di ano te onyo kara tseo ne sa kien tsao kwa na rado so ane soka khwete ka e go tshwaqo le TFF soka tsa siya te tsamjika nwe dam ji te u ji garae go ko iko ji 12 jo yo se ka ga tsa ka e go tshwa rado soka ta ma ne tsa ka e go tshwa ga ne te o tsangye a kano te ana gwa he 13 ke siya kone nwe tse go wa tshudzi ke ne te mo tsa ka e go tshwa ga tsa mfone wa ga SABC Plus app we ke tsa kano tsa kae go tswa tsa ke heke te mono e kae go tswa Facebook ke tsa kano tsa woga ta a di tsobuje a hiya ta ya koeta ya rado e ha rado e tsuye vete mono TFF se tswa a kona jika te u ani tsoka timi ya go no tsan o nyo kara tse o ne sa cheka at wenje te SABC hiya mata ha ji ne te tsuruveta di nce nienta ga kuriso o se ke SABC e jaromata nkhwena tsan tse o ne sa cheka ne nce jaromata nkhwen tsina ve keke ku ji na ko mu ku ji SABC se wo ta ji tama ngui se na te ga a ji ti duete ti u e ka so i ke ji tsu ji te wo de kwa ga te twa kwe ta o ka e ku tswa kwe ka ba ne tse o ne sa buri e te ke e ke kwe kwa na hem u te tsone sa bori he ka wa gweno te ku tswa go nien ta ga kurie u SABC ga swe na moaten ne tsone sa te u bori he a te mono sa ro go ta ka wa go aji ti u ani soka haje ka e kushi kiti ya bana ta ko e te ke ya hwa de ta timi ya go kone o geste sing anqwe a mo te ke nge go no September ma te sia go a tsame le nte ta te tsiye te ka o ta tsiqo he na a tsame te mo tshutshu tsa a kona jika ti ya bana ta u fena go ta o te te ka e kwa go kona u fena ta me te go tsana o nyo kara tse o ni sa tsheka tsa u fena go ta o di ne tsa tsama go tsa mo tsheka ma qei qei ino tsa umsom tama subuna e tswa tswa ma hambe tsa umsom ma tama tsa kam jim o kan kiet ka ma khumo ka kunwa di kema se u tswa o ka kunwa di kema akwana jite muwa kweta u fena kweta u tete u kwintsi ki yaka ti ave nde u kwana reta te kama xo ka anja tsuno derta ga tsa si oro go ave ne jawe tsa tsana gwa a a sport e ka tsa qara gwa a e tsame ya gwa a a ti tse ka mo gara gwa a ti nkori gara gwa a ti tswa gara gwa a jite nge u kwete u kwintsi ke te xo go tsama ne hi temu tsa ufena go ntsena ntsedino tsa kokorona jwanga metsaki wokrive tsa matsaki hambe txem komkom hambe tsan tsone sa ke a kwara jika temu hiti o te ufena go ita o teta dim tsuno te ukuridzi fiar ta ga oro gwa ta 50 ga oro gwa ta te muto gom ta ti te u tsheje te tsa o ka da ti te u tsheje kone te kuri ka ro go ita o kwinsi ke data ti a ji te u tsheka o jo i ke ji freida ga ntse a ne ngo ya di kuri o ne te ana gwa tsanji ta matsan tsone sa ke te xa e go tswa go tsi
1: kai wa macha ha ida ku ka ke ku sha ka ya ma khu nu da la ke ka ida ku ka ma ma ke ku ka ku ke ba ngi tin da ku ku ta ke ka wa ma na ke ka ku ta ku ke ka ku ma khu ke ya ngon da ma ku ngo ke ke tlhabisa le go no re la tego ja jawa kopa.

Una retention o he ta gono nya ga FM ka maqesa ka temone te ke fire ka mo go tao se sender ta go minute je se go tao te jao ka ra go ano fire 20 ga minute e ya go se go tao 5 ire ka tisa ne ti Reinhard Kulabe ka ponda tsantsone sa ke ntsam je qwete ha o tsofreida ga ntse o ntse tao se ke te twa go tao tla kwa no tsan o yo ka ra tsone sa ke ntsam je ate tla e go tshwara ha te o tla e kwete tla ya ka ete ufen ate u kwintse ke ya ka kona ufana go tao teta me go tsan o yo ka ra tsone sa ke eng go no tsan o yo ka ra tsone sa twen go kona ete ufana te tsamtse ka te xe wa te te u tsheka me te mxhumo a te mtsau ma ke go tsete mono te u tsheka mjo o se ke tintse te xe wa te e kwesena ga jwanga te xe ambeta kona ete mutsa ufana go go ra tsamtse ka tsan tie nka ba go tsete xe se ka mo go be tsete ke isena go tsa se tsa te tsamtse ka tsa spatra so ka sine tsa sine tsu tsamtse ka e ho bangandi jwanga ete xe ama gwa tsumkhona tsa a tsamjika te mutsho khona qaka na utsha ufena qokhwereti ni tsame a a didieti ave mako kuri angiye gwa ireti ufen virega te mu a kereji te kiteqo a kona jika tsane o nyo ka ra tsaune sa tsheka te muto ufena go ita o teta din tsa ufena ta din tsamjika tsa omqa o moqhom kwesena ga jwanga matsha wo kri obe kwesena ga jwanga matsha ka obe a tsheka jiti ufena go ita o te ne te mo goro o manya mago ita o nge bi sena go kwa tsinya te kwesena ga te qamate am te somate am o katamano tshutshuma qhamate kwa tsima te qamate tsu yitsi nyama go ita o tshubuna gwate akwana jiti ya mago ita o mu te ufenta Neti garaka go gande kuri kwetse tlemba kuri kwetse tswitse be yo tshikate ufena go ita o teta dinde kuri kwetse ufen xe ufen te mo tsheka mo go ite tsetse ka mo a di ka a chata kwete kwa gagehe tsa tseuni sa xe go ita o teta dim kwana tsangye wa te ya ga te tsamtse ka te mono ge he keri ge go corona go tsigombe jwanga tama ge a wokri obe tabane a tsata a kore go a tsamjika question jwanga mtsama akwana jika te tseunisa ge xe uta di tsama akwana jika into te terati te te tsam anqom te ufenta ufen go te guya tloka anje sine tikiti ve bora spani ano ti ufen veno a te sa qonga jara tsa u tshetsa kuika tsuka mjitsa kya o kara ku tsa tsugo tsqe go jehi no tsa khubuta Freida ga ntse kwa na ikai go go tswitse be tsantsi tamata ke ga hitwe te dangwe nyoma ma wute tsi ya madama.

107 o tagonon ye ge FM kan o yo karakter o ne sa keng e ka utwa ata ya kwe ta kwe te ke khiriate ne tsa meqe ska te mona fire ka mo go ta o 650 minutes te tsa o kara go ano 20 fire ga minute e ya go 5 ire ka ti sa 5 ire go nda mborie ka o se ke boriko se se re kweda mborie no u e ka e kujinya maqono ra do e se no 12 ire se ka khiria kwe ti Reinhard kula bi ka ponda to u tsaka we sen rang e ka o se ka nyama ta tsan ke se ndi freida ga tse di tse ka o a te ka e ku tshwara ngam kuje to ke u kara ha ji ti kha te tsame ya go te u twen jama a khuwa kha ngwene ka isi ke toti go atebe ka isi ntsa qhamate tsamtse ke nge qhamate ya ga teng ke mtsi ga mati kare mate tsheisen di sa ti u ani soka timi ya go etwen kara close na e ya go te kae kutama.

Ntolo magyan, ang bukin gawa eskefim, awitan gyatang kamigagin ngam yamin arverten moyon. President Cyril Ramaphosa kan hi atik digi ngwa o kuya kalaktam ngang ki kraha ngaya place one kan atik digi tokwan tuhi kama kuin kan hi gya kamsan wa amtuli ng yang digi ngang gizi ngaya gani kunan. Ramaphosa a gya tisa uwa ngalaman ngang teki yin hi gya uwa gizi ngayi kamsan wa kao hong yin hi gya wan terte green Bola ayi kani kuna taki yi ati gigi hun tuwa kanka kwe hun kamsi wampu malanga ayi kani kuna ki gizi hun ati gigi tunung kaman. Kang awsi kang higi ya kuya nkale manunga ati gigi ya uan. Sorry kang awsi kang ati gigi ya uwa kwa ngia kali kamuk u. Puryak yang he singgia kamsi uwa yang ki gigi ka uka gizi gigi ya tuwa kanka makuin. Aya 5 in 20 kan hian hudu gi 105 in 50 megawatt aya krahan Ramaphosa atini gi atisa u manakau ki ngulun ngang ay gani kuna gi atwa kam kam go sonti kan hanti gi to kong kanga ngulun ngang ki gizi President gi ka kama kuya gaw ki proyek ya ay gani kuna taki ya gi kam pangatay pangatay ngawan ngulun ngang ay tuminakau Ngi wisi si agi sen u eskom ay kuna gitik tiki privat sektor ay gani kuna ngwa ke mali ay tumina ka hong ngwa ke maskapay ay gani kuna hi agi hong nga viko makan tik tiki awa gizi ay ga. Polisi ng Gauteng ay kuna kala man ngi anong hi atiki kam ay firi chon ngi atik tiki da chuki komisala ngawan stola hong ay tiki ka chon ngi hong hi ka hong kang hi gigi firfal ka hitin gigi chuki wana un anga un veta kha ka ka hang ka gigi kula khano hum ka malich ngang chi gigi ta gi kwa 720 million rand ding ai malich ngang sai sian manda kan ai kam yi chi gigi da chuki kumisala wa chi kan ki bi sa khiti ai gani khuna ke chwani nga ba ke u saran ke sa di bang ke Johannesburg ai khuna kamsing aga ngau shi chi gigi ki wana 6 in 5 tak de sindi aga kan kan chuke firfal ngwe ka ngi kula khanu ka hi agge chuke ngi veta ang hu aga khamu ku kan please agge ta ge ku ti ngi ya ta ke kan kan ngi kula khanu hu khale man nga yi agge da tu ga khamu ta bi sa khai ti ai kani khunan hu de ge chu am ta o ka ga gi kan wa ka ein Olen ay tumina ka hinsig de gen o Lebanon ay gani kuna agi o kuyang kalaman nga take Kuka yin aya firi ya ang hechik de gya uwa. Sorry ya ya malichik ngang chik de gya tuan ngalu kama kwe ka se gya sing uwa fir ton. Aka gani kunan nga wake dolems yi chik de gya da chuki uwa nan. Ka ang he plisa dens tak aya kam gya ngang ya ta ke fir desen kilo kharam aya kuka yin ke dropan chik de gya uwan. Tuzan aya gani kunik de gya da chuki uwa na ke statuan gya uwan. Muru wara aya gani kunan. Tumina kaw hong agia kamsen tagi chikan chik gigi da thon ngalu kama kwa vis Afrika aya ngole kunan ka hegia uwa dolems aya chungun cha ngung uwa ngaw gya giga thwa wuzala kama kwa South America aya kunan ka ang hea chik gigi ka kama Europa hi singgia tini uwa yaki gani kuna kwa n chung ay fasin bafana bafana ayi aka kaw yanki giga ngung ufina yi ki bholan Higro Bruce kang hi atik de gya ngung ya uwa kalakta mga sit Afrika ayi bahola Spanyol gani kunan ki kalaman nga ya atwa diwi kag de gya ngung kochi ay gani kunan. Firin 7 tak nga kaw Belgium kaw ya ng kalakta mga sit de gya ngung hok uya Johannesburg ay kuna ki ya viko maka ay kag gige tig de kakola si ki sit Afrika ayi bahola Spanyol gani kunan kang hi gya o bafana bafana. Kau aya five feet tall ya gayan ke ya agi ki ngun ya ta ke ya chik de gi ke un anga ba fana ke bhola ay gani kunan kang ya khu tum chik de gi ngun ya ta ke khale man nga ya ka dibi gi ka khachau ya kontra ka ta kan ngau si te ni gi ya khale kham ko o ya chung ka hu yi ng he kau a five feet tall ya chik de gi ke kunan he gi ya un a kham ko ngavi ko magang ya ba fana ba fana ga ga gi gangan wam chang hum yi ya fai firin ai fai sirigam chawla dui chik gi ya wa sizeri khamde dirigya samjang hum yi ya khoidam gui ki iska fm

6 uur het Amogwa XK FM ki Buri Eswarama Atira Marats Berekhum. President Cyril Ramaphosa nga tesino hihini ku ang bismisi di kraha khot ki jawal koji kawa gwingo kraha di paro ang kurushen ketam. Ramaphosa atak iyata ngo seriti green umbila moyeni taki de kraha plasi kusi betal mpumalanga ki kwareta kim. Proyeket an tsew di chaka ahonshi u kraha aninja tamka gwe ngo 520 ha terbine jagi tiji 155 megawati kraha atengo magukim. Ramaphosa ngata sinungu a kraha kuhink e proyeke ji ngusi kiti ya karangyo mitama. Presidente ngata kwanu proyeke he kutawati jarot ae hurumende na eskom shaving auna.

na sere ani ao kwenana bismisi ji go tek ai no huwa mwiki na tatse kara kumure tam. Polisa na Gauteng siuna gana op jau si fong ege gante jarotika ni che mhobe tamanu sere kara nyo mkoji sere 7.9 milyun randik a o sa isi kweji a wo tim. Ni sesa kweji manda hak e nyama ti jiki bismisi ji na kukle u onja oji chwane vesran sedibeng nu Johannes Beregeta teko sesa e tim. Aki wose na ti 56 desen de hoji sere kara nyo mhiji nung ho kuwang ay de polisa nango jaw e kung kaate a o muteto bismisi hoy e mukunda ay ki kung kasenwe ta hanakya ate kim. Hurmenda na Liberia sina nga di kwano hana fir ton di duelem si musobo ko kaine ta kite at uwi na hwati go angun siki ang tau operasi ji go duelem si aninja hise na koha akim. Polisa na densta hang e si ka fir desen kilogram ko kaine a doropay dua zon ki kamka ani tau doropay Monrovia ki uo tim. Hurmenda na nga di kwano a ko kaine ji aewe makakaratita no West Africa unji a ngo ngitau bismisi ji ngo dwele mse kungu ka kwa ji jao ka kwa ngo South America aninja kwa ahwe no ngo aji kingye no Europa ka ngo tek ere itam. Polisi u heriwem. Mafana mafana kwa mkouchi ma Hugo Bruce a karahwata sin khama kouchi si e heri ka ati South Africa si bora spani kwe em. Firen 7 takakwiri Belgium kwa kwa ta kum ama kwere tang kwa ma eki Johannesburg ki khama a ka go ham kontraka si kete tseika go South Africa si bora trek ame e khama kwa de tam. Ama bafana bafana enge go ha faifu kuri jikite go kouche te no Bruce nga da sinu yo ha kwa na ham kontraka ham kwa ka nya te he go khama tsan kya o kara khanna ham ek am khwen a tshusena khwa hi no khama an se tsuwa te sa kya de tam. Sei siri bori kwe dam kwe ada teki ya ha kheri enge khabana ha tsu bori he ekska FM gite ae kutuwa kwe u kwamana siye kote ki tamme ak iri e amakuyom.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Manamka inga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya iwamu yati wa Nelson Mandela ka esunge wangasiki mkwaka Mandela kukhale ya kula mutana namtika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hanati twai e mkao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani koyo ya kagani henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba juta wa tajua tage pandu kakage tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiku ke kula yule akin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisisi muku uhama Mandela kakam tike e he kwe Mandela kengu kwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwa na hegeke atike ga hegeke atike kula ya kengu ngawi chikwa kipa ikwa ke Sita Afrika hege ngule ni mwisisi ya kengu chua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Chakte kete exka FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Ona ten siwa
4: O da kona nyecha FM Exka

Mwanjamba, ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ng

Johnny Bay featuring Ilandre te Tema Kwanka te si Di Ainda. Di Ainda tatea ana Tema Kotao Hanao Chaniki aha ya kheri kheri ngwe. No tsamme ngutseska temono ni yakhe tsama kotao. Yen en 30 minute tswa jese kotao ngekara khoham. En teki temono niega en 20 minute ji beresena khoha ya nqiku te u program sincinya mo rota ha si tshwate twa nkota ka eja kunsa ngceska te koma ne kwano se kota teki ya tsana hota ha ho he te anka te si te yes ya tsana chwe chwano temu go si te u boriji ha ku ka jengo te bori ka kota ka e jakung tami te tsam si tswa te se ko ya tsai kwa kho ha akona ka hi tu te twa ko ta darana tsai ta ko te u darana tsai he te mu na ta ikara te twa ko ta darana tsai go re ka ta na bori tswa ji aha ku je te ka e ja kharoku kharoku ko ta ko te ko ta te ku ntswa ta ti te ki ha ku bori jingis ate ko ma tsare ko ta ko mu wa tsai no te nya ko ta ko a go si teki tsantseu sangtseska balangare ka khoe hi sana ta ha he te komare kwa kha benalan se saka si u mbere wa he ne na vye ke ki teki khore se na gwe ate komate kwa kha kwa mana kha aga irisika ta khono si khere khere go u 5 irisika ne mapo u khwe he no sonda heta benalan se saka kona khorese na gwe no nga kona ka benalan saka kona khausa kya te nwe koro kwa khe ta din khwena anwe na vye ke si o tsa ke ke he nwe ke nga kona ka benalan se saka kona khores khore khore khosina ko ta ke ja te ko ta te ku ntwa gwe a kona si ke hi tu te nyama ko ta ja o ka ta din a din ji si te ja o ka ta ngwa o ka ti he hi tu te ja o ka ta ke ja ku ntwa tako temu maki I kara tesie kota o khiri gore kara ta akwara ki banalan saka darana kai na ko cha uku si chak ya ansu kwa kho yentsa si guyete venu aku he tsa si ansu kwa go kwa kho yentsa si ansu ko kwana ka tsan nge kho ti ya drone te sesta day sene tuk a jigwana mha kwante go si guya khuita banalan saka si umbere wa joka ncha ange tsa ansu kwa hina ko tsa si guya hinve tsa wenu nya ko cha uhe si guita na garakate so aji ha kuji nga kwana ki hitu te jao ka cham am ta nya ko te ku jinge te ansu kwa hin ji tin ta te kama te no te si ko ta ko guya ho te ku ji am ta ko te di ha to ka kle u ka koro ka tse ya na te koro ko ta so nge na vye ke he banalan se sa ka kwa sen kwa mana ha aha iri ka te te mono si ko ui faifiri teitika ata hakwas na hategwe. South Africa kikana kotao ti nkweto to umbunga na to toridom ayava nge na avye keseki datum yeno datum tuye Augustus 2020 ha nge he kuri o garaka kuhe nge koroku itesen sahinye te ki nge na avye ke kunwa te he nge kama te nge tuwa urumende si ukoroku si tesen sahinye te kim. Ke he akoroku ate wagunga o he kwarese na gungko yo nako jao ka gwe nga kwa nanka te jao ka tati ang dangoji a nako sieko si garakasen nako si mucha oho jicha garakara hindi tinre nge hambre kwa henu kwa kwara cha garakata ti a cha garakata ti nga oikim. Huti chadi kai kwi a chinja tsade kai kwi am dangwa cha wota tsamsika kha na kwana ka dara cha utu a kuroku te wa gom nga o hena ko si kheka anga veno IEC si u online takite kuwa tshusi ke tsakana ko ta ko kheka ta ting kwana ka nya ko cha tsuru nya go ho he khoma cha di se waki tinta na a ka tem so tia wate a tsangye korokwa di kho a khe ka bere ga teno tsam mse ko ta te ki ya tsets o mogwa m no nne khuri o khweta ngona mie te nne weekend nne na vye ke khuri o di na kona ka nne na vye ke hi tu te jao kara ko ta ko te khe ta tim
daraka senge ku si tlamagwa te ete nako te mona ta e karate daraka ra kota te we ka e jase ya ku si khere go re karata a he tsa ntse o go hengena ku ya kota ka e ja qeta ha he a kwana ka daraka ra heaven kwena mo wa kota ko daraka senta daraka ku he desnate a kwana ke tsa ge ku henge daraka ra heaveno tsu wa kota ko daraka ge ku he tu tsa tama tsa a se na go kota tesi koro ku si yago tsehe tsata matsa ke eng kara ga koro satam a te u borisi to ti an ka te ta khono tsuru ku nya go ete a go si SABC nienta ga kuria di namo di o tsa ke se ko ta ka na go ta go ta ke an ta ya ha a kwana ka hi tu ngem nienta ga kuri namo SABC simki tsa mo go ta ko a si ma tsa na o tsa SABC ta qite radu je tsa anahire nako ma kuikom a tsa muwa ko tsa cecire ko tao ka e ja te gore kare so a go ji tsa ka ntse o se nyama gwa tinga kona sika SABC te mo te kwa gore 1960 ta ka nyam ta ko toti ya ncin e no te mo te si se 19 kuri nien ta ga kuri na gwa ta e te ke datum yen a geste si u he enge a tsa mo ka te no tsa nya ka no tsa wo go si tsega SABC se ko tao teki ya usika nientaha kuriete tsuitsu ya ga makwana ka te nya ko anka si nde go ji SABC ki tsamo ko ana hi ji tingre karata no a go je tsata ma tsanga kara ko ta ok eja ku ntshata ting te a SABC si nyama hi te tika Engels Daman Afrikaans eta hak eja te ko ta te jaro kare ko ku ntshara hi na mahano a 1940 ha kuri ji ku ngote kwa ga te ko ta te chinja sina ko tsuda mji te ko ta te kana ta ta hanu ka bori ji e ditango ho ji drama ho ji ta te wo ta ka e jatlo ta ha gwana mha na kwana ka hi tu te mu SABC ka ntse u sa hasa ko si ya hwata won ni nti na radio star si ka je wo hwata no foifu televisi e kanala je wo hwata ta a je te mu ana ko ta ka e jate ko ta te ku nta ti a kwana ka te mu tu ka ntse u sa ke nkao SABC si di te a SABC si asaisia se ko ta ko si tshwara gwata a so nga kwana ke hintu te ke he e garo nu ona tin si ba ko ta khona niga FM ki na go tuang ko darna kai XK FM si seta ka re tuka 12 a teo khari ka tsam ga hem

Pablo te ya kuma te chane ngwe no Pablo ta kiten a unkwena te komene kwana te kuma ankara si Sara Bartman ta te ata kuma ko ta o hana u chan siki ya ko ya khiri na ha no kame ngwes ka te mono nye khe am na hi yo khiri 55 minute kwa je ngya kara ho ha 5:05 kwa di barena kwa ngwe ku tin irikite kana go te ucam ka program kwa ke ya ke ansa hing te u program jin ngwe ska te ku ngwa go ke to ti ke ja tlo go tu to kom te ki bora he team Tanzania no Burkina Faso tang ngwe ska ga ko ju bora he te se ta te ana kwa wafko ta te te bora he team no a bora he ke ti do de kwa no wika ka te tu anti kwa kha te nga ku nga kwa tu angwe na bora si u akungwa te kaje te ko ta te anka gwe tutu ya bora he te ya gwe ta magano bora si u akungwa ko wina kwa ko i kaje ate ya khanta khono nga ma khanta khono nga ma ta kaje te ko ta te kungwa gwe ha ho ya nyam kam sika ta khono kam karate kom no te u program te anka te des na vie ke nge te kom no kwana na vie ke di nyam ka tse he nge en nga kwana ka nge te uceta huyo kwenda mkate kini te uce siki te ki huko kuceta tiki ya kono te ukweda mkate mutu kase mtati inyama kuta te uce henge nungu siki te mwore kwano te nga waka kaija darako si ndi huji hisi na kore kareta no hisa mtati huji te mwo jao kwe nanu shure kwe natasa hankwe kwa nasika uwe cho kwa hankanaki uwe jawe hambe uwe shure hambe na kwa naka anasa hankwe no sanga singoro ki ana a ko hana u avaje a weekend tami te teti ki a vieksi eju o ki jeti avaje nyame ko tiko te kwa ka e kwe ka e ko tiko a nga ave no te mo te kwa no te u darakwa ko ta te te ko no jao kwe na uwa kwe cham a ui kwa mana kama kwa yako ya jao ka chaela ha ui si hamdi kuri a darana ko ta ka e jamu ka deno a navi ka kono kwa jao ka kwe kurina te tre te ko ta o khana darana te ko mo na ta kurina jewa tre kare kwana ka te ang kuri ji mo ku kuri cha ang gobe cha bori a che kan ro ko ya kan ten cha e go jam kuri ma ba ata se hin sana khoda ta

nganganja bora itsantse o sa qhomtsu sport di tse o sa tswara gwae nga kona ka atetre te ko bora amusa kya te jao a ke tsa mcuno ho yekwe bora isna ta vyeke ju o tsa kino no ncete ti jike ana vyeke khono ka maqara ko ta site ko ta te klare ko ta ko mu ta khono sgongi khono ho jina vyeke ki tesna ko kha kom kudi re un aku ngote ke tete kudire kare re ha ko sgongi ji iya kwa kha ha ko ji am tsunkhwena gana toang kota ganta magandi tseka komta ya ba qona temo ko jao ji ho ye tlokwana ka shure khwenta maga ya ba gana sinqo kota komde o ke kungwa tsi gongere ka rata mara hana o shure ji ho ye tlwe no ana na maga navye ke jike a hisana tsi gongge ji ke sinqo kota tsetsere ko kom na ta ikara hun o ke kui ko qita ha re karata ta khono te ana kwa tsu ngia o ku ji navye ke ji o tsa ke tesna kwe kungya kuji jao eji oca ke tesna kono jao khona no shure khona ta kwa na qobe angya kuji a ta mahanu anavye ke o ke tesna tengya kuji a khanta mango khara si te ka ta kwa makono jao khona no shure na khona ta sie ko ta te ka kwe ngya kuji a ji a ta khono temu angye si akyawa a te ti vyeke de oca ke jao ke akyawa a te ti tu dango a wo ti ve jao khona khana di korota kuonko kwanko tao khana u berekwa jika un khana kuntana a woti vena navye ke jike khana ho je kuno hiye kha makwana ka navye ke temor kwana ata I kara jao ka ho so navye ke ki jao kwe nano shure kona ta tsantse usa khana u jao ji jawa kwe kwana ka manda ha tseno khabana ha ki anko kya rena khu ha jao shoka no shure shoka garo nu ona tin sieva qo ta khoro nyega fm skina ko tuang ko darati markes je tempo mseta kare thuka a 12 qamana kwa ha tin tota tes kwa gwen haya en haya.

0: niks kan FM 107 89 FM sike cama ngixa esikademono yalfo amako 16 gum 16 minute kwaje se ngiyakara khwa atano te ankate sicwe 44 minute ji berna te ki ngiku teo program so te to an kota darana kare ko ha ya si ko khari ka ko ta hono te nya ko mo si te o khri o program si ko te ka e ko ha no te o khri o program a ta hono te ka e ja to an ko darana ka e tsa te ki ta ma kha bora ho ji ta ma kha ka e ja gwa na ma kha te ta ka e kha ti bora ji ki te nge gwe te bora ko cha te swera ma ko ta an ka go kha si ma kam ma sai si ho a kle te ha re kare ta makwara siki ti anka ten ti anka goho he te koma te kwa kha bori ma wana koko ya ha kwa te anka te si South Africa chadi mbunga a gwa te chadi dom a makwara ka nwe na vyeke ki datum yen no datum tuye ogeste si tuele sin sesen tuenda ta kuri o ehe koro kwa di daraka di na vyeke nge kama kwa tehe nge urumende si utu koro kwi kim. Kehe kwaresen, sorry, kehe koro ku onja ohe kwaresen na gwe nge wunsi ko yu ti nkwaka. Na kwa nga nge dango a chaki suri ete si yeko si darakara ko he tse si katamu. Sieko sesa ko mu cha o khoji cheka ke an e sika na ko si nge a cheka rahin venu cha cheka katatim. Cha di kei kwen a ki dango a kha na ko dara te kumre kwa na a khe o nga oji am a nga venu a isi isu ko wa tru gara ka o eki ka ta ko gara. Nyeko a e komhe cha use usiki ham. Benelan se saka tami te klu a koma kok e jakun ka ton kwe na te anka te ngi na vyeke ki khana te ka gwe a garaka ten kwe na khana u mbere wa nga kwa na ka kwarese na gu kwama na aha iri ta ko shikhere go ui 5 iri ate koma kwa ma peo e datum yen no sonda e datum tuye tam. Dara cha utu benalan se saka he e na ko gara sen tuwa di wo a of a nga venu si gui nge ke ya cha koma kwa hi tiyo gui a cha ki se garo kwa hi diya kwa hi tino si gui cha di klu a. Nge kwa ti ya driwana te sesta ka dey sen di klu ke a gwana mkha kwa nka ete ngo si gui sen ta ti a. A kwa na ki wo cha di klu a na ko dango a gya oko wo na ko aba sie ko ta ko teta ti khe ku yano tsa se khe tam a ji te ko mo kwano bori ji kwa te ji banalan se saka shu an sho ka ne na vie ke khana te an ka te kwano khuri o gara ku shi u e ku te te ko ma te november mu ka koro ko te gu da te ko ma ko ana kwa hi na kwa ran ka hi tu te aba sie ma khe ku shi a khama kwa te e na ko nge a tsa gara kara hi ve no shi gara ka tsa gara kara hi ta ma tsange kha khre te ga tsi motu mo ka tak tino ku ngo ta ko shi mo ka na ko ana ho te a khe ku tse he ya no ga tsi ga i corona ga si kana ko ta ko ga tsi di skru se tswa a ga tsi kama te ki khe go ta tsena a ka te shi te u she u shi ki khom a ha tam tama khano hitu te bora khonja kya o ka tu bora khocha te swera ma ko ta an ka na ta ikra se ko ta ngji bora he kwe ku kwe kwa khware tam
1: Excuse me, I'm not seeing like any manke. Bulletin, what is it? What gummy? You want to watch some good quake? Second alpha, spotty chapman. Do we meet it? We are like a chicken chimageta. I want to watch some good quake. Juma, I get the cacan. I want to watch some good quake. One that's just in Burkina Faso, Tanzania. zero ke ko antere wa tsang ge kwa kwa da so mangi bula ya git a ya ku kama ke bula ke ko antu fide alfo antere wa tsang ge kwa kwa ni kan 5 tak minute tra ngam ge da ang pa da ke mi ka wa ge ko antere wa tsang ge kwa kwa da ga so bulang pa da ti tru kwa mi ge ko antere wa tsang ge kwa tan jan ga lu ko na ga mangi kar ki be ge ya ku na te ni wa tsang ge kwa kwa ga chit ga so bi are katang hore ki gya bu natere bacha mung ki khokwa ta mung ki ni khata ga ki ko antere ni bacha mung ki khokwa ta mung ki bulama itu tru ta atu khamo khege ko antere bacha mung ki khokwa ta suba bula la ha ki tru ni hal hege ta au ya ka ni khuna tere bacha mung ki khokwa ta mung ki ai ki ta ni khang a bula ni ki bang ki tru bi ka ni khuna ta mung ki bulama ni wa khaya ki ko antere ni ye gya ya bina bang ha mung ki tan ji a kina fasun hono ki yang tripendi ki ko antere bacha mung ki khokwa ta su bula katla mansa wa ta tanjana vina ko anghul manki yi kha kholo ge sispen de ki ko anwa cha mugi ko ka bani yeste bula no kha gu yi ki te vina ki ko antari bacha mugi ko ka mang ge sesta huni to chamu gu pan supa de tak minute bula ka mugi ki ko na chi ga sing ki ko na no kha ga manki bakira fa so ge te a wana manki mani chu age ta a uzela ya tari bacha mugi ko ko da ga chi ka mugi ge jun jun ga e ge ko ko akuma ge asa ke bula ma age da na akwa kwa ka wa life crossing ni ka mai cha wana mu ada an tian a ko ge na tsiki a ge a kundi sa ke Morocco chong ni ko antem
2: Sky from under the ship that over the Hodo Mira Skita, Catamon Dora, Sistak, Kimilitis, Yoko, Guadamha, Zanzib, Aki Kemun, Yauqua, the Guadam Hama, Deep and the Group of Arbor, the Group of Dura, a Guadam Haha, the Temun Test, a Guadam Haha, 1-0 Scar, the Kina Faso Zip, Boraho, the Kahante, by the Han number Sierbe, Aki Temun, Tanzania, and the Zaki Chindek, our Kiavanaha, yellow cut. Ke anka ke kapindo gomu ke tu e tshabundu wa borang ya e ka ho e ke ya bana a khabana te mo a fo fo fo sta ka bite ke tu cho ho ya a u shu ra ka ga ke te mo cho ho ya u bamba a ta ti ta ke te mo a ka ra ho a bora a ka piro ke cho ho a cho shu ra a ho e ko kara mo ke te na ko se to a khara ho ta zania ja ke te mo Tes ka borasta ma yenan sesta kumri ke siyohanu param ka aj ati jao ku jao ko atak ya kaha ma borai ripende sugiyo ko ka ka kuri kanne kan kara kya borai te te te duafko atado te te ati ju una u ay ko ku una ku borai ne Africa si o si ki na ke te mo Tanzania ti ku se ko kulo ha ta te ka ba ti kan ka ha te mo se ko apo kana ko ha ha ji ta ma ti ka aji eye gobe ta agara kwa ki te mo ho san ji ayo ko a ki ngui ha kwa te bora ta ka te mo se ta kwa ko ha e ko ko ma se ko kuri kuri e gore ata ikara bora kes ka ke ki ha ke kara te gobe ex ka be ko honar tin chi be ko ta ho ni ra ga sa te ho sa de da mo ka ha cha ko mo bora ha kwa na ha o sa ro a cha ke ke de velo ki e je ko tin de wo cha ye da sa ga sa ne ke ni ka ko ha chi de da mo ka o sa ro bora ko ka de a ji mo cha ko mo ko te da ti ku ji a ti ta hi sa de ko ra ka ro a te ko ro ko a ki free ki ke ya ha Tanzania kwa ro go kwa ka lo pa like bora tera ko kanu wesene kweko bora cha go khe karano pala ki tera bora kapare oza kare sene kwe tana ki temuru kwe kwe ta ha ha wesene ata ikara bora kweska se beku beku hoa yen yen lu te kui hadango e khabana khangu te kuo ko bora kumka kwe te tu kamkwe oko tsam yanta che tina bora khai ngana shugi di kwe ki se go te hoa kwe ai ai te ha bora se ko khiri di me chao kwa kui kwe nye kres ka kwa kwa khuto tsam kya kara kwa kha di kham ki marakes te te bong kitu ama ama se ta hoze te kwe kwe kwe
0: ya tsantse o sa dangi tsem kha tsao tsamme wo tate te ku sa susu na mabora si u aneki kwana ka te ti ekwe te tv te wo be no a tsao te susu wo te ka te koma ko ta ko a gwe si bora si u ho na ta i karakle te ha tan ya te koma no kwa no se tsika tsana kwa ha e qweta ya ha gwana mkha guniku guniku ta gwama bekwa glakwe de kana hota dihaji nye te tiyente ya Tama khano tsamme nqeqeska yalfo e qama kota 5 and 20 minute e tswa jeng ya kara khano tswa 5 and 30 minute e tswa tino tota berena kwa hangwe ku te u daraka kwe a mo ri tino 12 re khakha ta simiete na teu a tsamga he te singwa ku okwe Did this make him kid and wet a car? They claim our ankasi. Oh God.
3: Hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.